0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.
2: Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings?
3: Usap-usapan,
2: siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa
3: Usap-usapan
2: sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Usap-Usapan, kung saan ating tatalakayin mula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa human interest stories na tiyak ay kapupulutan natin ng mga mahalagang impormasyon at aral. Ako po ang inyong mga kasama sa programa, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang din po kami sa aming FB page para live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Sa bayan niyo rin po kaming napapanood sa pamagitan naman ng aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. Samantala, meron naman tayong audio live streaming sa pamamagitan naman ng mobile application na tinatawag po na Evox PBS Receiver App. So paano ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit po ng Android phone, at sa Apple App Store naman para naman sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga ang Evox PBS Receiver App sa inyong mga smartphone kung kayo po ay on the go pero nakakasagap po kayo ng internet sa pamagitan ng Wi-Fi o mobile data, ay hanapin nyo po. Once na maklik nyo po yung Evox PBS Receiver App, ay pakihanap na lamang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nasa aking likuran para inyo pong live na live po na mapakinggan ang ating programa. At sa pagpapalawak naman ng ating reach ay simula noong nakaraang Disyembre, December 2025 po yan, ay naibalik natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Usap-Usapan ay napapakinggan tuwing Linggo ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Samantala, tayo dadako na sa ating mga panayam sa araw na ito, kasi kapag sinabi natin na bunso, madalas ang pumapasok sa isip natin ay siya yung pinaka-inaalagaan, pinaka-pinagbibigyan at parang laging bata sa paningin ng ating pamilya. Pero paano kung adult na itong ating mga bunso dyan, may sariling trabaho, sariling desisyon, sariling relasyon at sariling buhay, pero para sa pamilya, bunso ka pa rin. Minsan, hindi madaling baguhin ang role na nakasanayan natin sa loob ng ating pamilya. Kahit nagbago tayo bilang tao, maaaring dala pa rin kasi natin ang mga label at expectations na nabuo simula noong bata pa lamang tayo at maaari itong makaapekto sa ating confidence, independence, decision making at maging sa relasyon natin sa ating mga magulang at kapatid. Kaya naman, pag-uusapan natin ang paksang bunso ka pa rin ang psychology ng family roles na tila hindi nagbabago kahit tayo ay lumalaki. Bakit nga ba nahihirapan ang ilang pamilya na makita ang kanilang mga anak bilang adults at paano natin mapapanatili ang closeness at respeto sa pamilya habang natututo rin tayo na magkaroon ng sariling boses at desisyon. Kaugnay ng ating paksa ay kasama na po natin via Zoom ang clinical psychologist na si Doktora Camille Garcia. Doktora Camille, welcome po sa programang Usap-Usapan.
5: Hi, thank you, Steph. Magandang araw po sa inyong lahat. It's so nice na ako ay na-invite. Actually, nung una sabi ko, ano kaya sasabihin ko? Dahil kasi hindi naman ako bunso. Panggit na ako. Pero nakikita ko yung ano, no, as I go along dun sa binigay mo sa aking guide question, sabi ko, ay, parang kapatid ko nga ito. yung mga ibang mga ano doon, sabihin na natin na characteristic, eh nakita ko na ginawa ng nanay ko.
4: Actually, sa totoo lang, Doktora Camille, ay kahit ako kung kayo panggitna, ako naman po, no, ang inyong lingkod ay panganay. Kaya medyo hindi ko talaga nakikita yung sarili ko, no. Pero yun nga, sabi nyo nga, no, parang yun sa inyo nga din po, no. Ganito rin yung nakikita ko doon sa amin na mga bunso. Ayan, shout out na agad-agad sa aming bunso na si Crystal Gail Vicente. Ayun, so Doktora, eto na nga po ang aming mga katanungan para sa inyo. Bakit po ba kahit nasa hustong gulang na po, no, yung isang anak, may mga pagkakataong patuloy pa rin siyang tinatrato ng pamilya bilang bunso o bata, lalo na kapag nakasanayan na po ito simula pagkabata pa lang po?
5: Okay, siguro yun yung ano factor, Steph, na yung tinatawag nating labeling theory. Dahil kasi tayo dito sa Pilipinas, isa sa kultura natin, talaga nagle-label tayo, kuya, ate, bunso. Ganon. So pag halimbawa merong mga pagkakataon na kahit sabihin mong nagkakaedad na, ang tingin pa rin natin, pinipilit pa rin natin ipasok yung lumang imahe na bunso siya. Hindi natin siya nakoconsider na adult. Parang sinasabi natin, adult child pa rin siya. Ay, ano pa rin namin yan? Bunso pa rin namin yan. So talagang makikita mo na iba yung nagiging perspective nila pag sinabi na bunso. Rather than na ipakita nila na adult na to, parehas na rin naman ito nung kanyang mga naunang mga kapatid na mayroong sense of independence. Iba yung pinapakitang sabihin na natin ang attitude towards pag sinabi sa mga pinaka yung bunsong anak na ng mga magulang, dahil kasi nga nasanay tayo dun sa tinatawag nating labeling theory.
4: At dahil nabanggit niyo na po yan, Doktora, paano po ba nabubuo ang family roles gaya nga po ng bunso, responsable na ate, pasaway na kuya o kaya peacemaker? At bakit maaari nga manatili ang mga labeling po na ito, yung mga label na ito, kahit nagbago na po ang personalities at kalagayan po ng isang individual?
5: Okay, siguro isa sa nagiging problema pagdating sa ganyan, siyempre, 'di ba, may expectations tayo katulad din bawa sa isang yung panganay. Dahil na-consider siya na panganay, ito yung role niya, mas mabigat yung responsibility niya. There is so-called yung perfectionism. Unlike pag sinabi mo, when you talk about pagbunso, ay ano yan, may dependence yan, dahil kasi nasanay yan na parang kumisan lahat, pinoprotektahan siya or umaabot siya sa punto na nagiging overprotective. So definitely, makikita mo ngayon na yung effect nito, hindi lang yung sabihin na natin kung paano nahuhubog yung character ng bunso. Kumisan naiiba siya kaysa dun sa mga naunang siblings for reasons na iba yung dating. Lalo na kung malaki yung age gap, parang sinabi mo kasi mayroong pagkakataon, di ba? 17, 18, 17, 16, tapos biglang 5 years old. Pag yung ganun talaga, makikita mo ngayon na talagang, ay, oo nga, paano yan? Parang mas ano, pati yung mga yung mga siblings na older, ang tendency, pinoprotektahan din yung bunso kasi siya yung pinakabata. Parang feeling nila, they have this special responsibility towards dito. Ayun yung nakakalungkot. Dahil kasi, there's a tendency na bilang mga anak, di ba, ang magulang sasabihin ganito. So, nagkakaroon tayo ng tinatawag na unconditional obedience. Kahit na ayaw natin, nagkakaroon ng pagkakataon na, di ba, dahil kasi magulang sila, kailangan natin sundin regardless kung ano yung sinabi ng magulang natin, because yun yung naging pattern na nangyayari.
4: Ito naman po, doktora, ano naman po yung psychological impact kapag hindi nakikita ng pamilya ang isang tao bilang adult na may sariling kakayahang magdesisyon, lalo na pagdating sa kanilang gustong pasukin na karera, relationships, finances, o lifestyle? Kasi di ba merong talaga mga parents dyan na talagang medyo tinututukan nila lahat ng aspekto ng buhay ng kanilang mga anak.
5: Okay, siguro isa sa nakakalungkot dito, yung talagang there's a tendency na magkaroon ng psychological invalidation. So what do I mean by that? Parang kasi feeling nila, especially para sa mga bunso, feeling nila kulang, may mga tendency na ang tingin nila, walang limited yung kakayahan niya. So laging ang tendency ngayon, nagkakaroon ng chronic self-doubt din yung bunso for reasons na kasi nasanay siya na ang tingin sa kanya limited yung kanyang kakayahan dahil kasi bunso nga siya. So yun yung, halimbawa, paano kung magkaroon ng na meron siyang nararamdaman, it can be considered na hindi siya na-acknowledge kasi nga ang pakiramdam nila ay sanay na sila na limited yung kakayahan niya. So yun yung nakakalungkot kasi may epekto rin yun sa level of confidence ng isang bata kasi it becomes a learned helplessness na parang may tendency na itong batang ito, yung bunso na ito ay maging dependent, overly dependent sa kanila hanggang sa humihingi na lang siya ng much as she wanted or he wanted validation, parang nalilimit yung sarili niya because of yung nagiging indecisive siya dahil kasi yun yung tingin sa kanya at yun yung pamamaraan kung paano siya pinalaki.
4: Ito naman po, doktora, kailan po ba simple, no, o nagiging simpleng expression of care ang pagiging protective ng isang magulang at kailan naman ito maaaring maging overprotectiveness o pag-control na po dito sa kanilang mga anak na adults na?
5: Okay, when you talk of protection or protection versus overprotection, or parang protectiveness over overprotectiveness. When you talk of protectiveness, ito yung it requires yung care. So ibig sabihin talagang nag-express ka ng care sa taong ito o sa mga anak mo. But when you talk of overprotectiveness, there is control. Kinokontrol mo yung mga bata na parang nililimit mo sila na halimbawa pag mayroong mga decision na ganito, ikaw pa rin yung nakakapangyari. So, yun yung kakaibahan. Much as ang maganda sana, di ba, yung parehas lang na pinoprotekta mo siya, sinusuportahan mo siya, pero pag nag-over na siya, parang lahat kontrolado mo. So, ang mangyayari, sumusunod ka kahit na hindi mo gusto or meron kang gustong sabihin pero hindi mo nagagawa.
4: Ito naman po, no, kasi nabanggit na po natin na itong protectiveness versus overprotectiveness. Paano po ba nakakaapekto mismo dito sa mga adult child ang paulit-ulit na mga linya na, kumbaga, laging sinasabi kasi minsan ng mga magulang, bata ka pa, hindi mo pa yan alam, kami ang mas nakakaalam kung ano ang mabuti sa'yo. Paano po ba, ano po ba yung impact nito sa mga anak na adult na?
5: Okay, siguro una-una, pag yung ganun na nangyayari, ang hirap, di ba? Kasi instead of yung parang to practice na at the age of yung pag-teenager, may sense of freedom at binibigyan mo ng independence, ito, nagkakaroon ng dependency. And once na nagkaroon ng dependency, ito yung pagkakataon na mas mahirap sa kanila maging matatag. So, nagiging lower yung possibility for resiliency. Siyempre, kahit konting problema, sumbong ka agad. Kahit ko hindi mo mabigyan ng pagkakataon na yung sarili mo, eh, maiayos mo for reasons na nasanay ka na pag may ganitong problema, ay tatanungin ko muna kay mama o kaya kay papa, parang ganon. O kaya naman, kung merong decision na gusto mo na, sige ha, tignan ko muna, di ba? Hindi ka nagkakaroon ng pagkakataon na mas maging matatag ka because of the fact na sobra yung protection na, yun nga, yung overprotectiveness. On the other side, siyempre, parang makikita mo dito kung ano yung possibility na ano na yung dynamics na nangyayari sa pamilya. Bakit nagiging unequal yung pamamaraan ng pagtatrato sa bawat isa? Si eldest hinahayaan. Si middle child, okay lang. Pagdating dun sa bunso, parang, ay hindi pa pwede. Ay ganito, ay ganyan. So di ba nakikita mo ngayon yung mga possibility na yung the treatment involved can really make or break a particular child because of the treatment na binibigay sa kanila.
4: Mm-mm. At dahil na nababanggit yung ito yung mga decision making aspect po no. Ano nga pagiging protective ng mga magulang. Ito po ba nga yung mga pagko-correct na ito na ginagawa ng parents doon sa mga adult child, nakakaapekto po ba ito sa kanilang self-esteem?
5: Oh, definitely. Dahil kasi, di ba, yun yung mahirap. Dahil kasi when you talk of self-esteem at saka yung level of confidence, it's either masyadong ang tingin nila sa sarili na, siyempre, pag naging over-dependent nila, yung mga expectations na li-limit. Secondly, parang since sa kanila yung emotional investment na nangyayari dito, makikita mo ngayon na parang yung isa napaka-sensitibo. At the same time, yung bang konting kibot lang na merong problema,

0: apektado ang hindi lang ito sabihin na natin psychological but also the emotional health ng isang tao.
1: Ito naman po, doktora, paano naman po kung ang pagiging bunso ay may kasamang special treatment? Kasi kung hindi ang panganay ay bunso, yung sinasabi na favorite ng parents, na ito na nga, mas pinoprotektahan, mas pinapatawad, o kaya naman mas kaunti po ang expectations. Maari po ba itong magkaroon ng epekto sa relationship ng mga magkakapatid?
0: Siguro ako kung sasabihin ko lang na in terms of sa kung sabihin mo ha, yung kapatid mo may special needs, maiintindihan mo. Pero pag yung ganito, mas mapapansin mo yung possibility na favored palagi itong si bunso. Favored palagi sa ganyan. So sometimes there's a tendency na yung ibang mga siblings ang nagiging distant. So yun yung mahirap eh. Kasi di ba pag magkakapatid nga, dapat talaga supposed to be closely knitted yan, mas nagkakaintindihan yan, mas supportive yan with each other. Pero pag nakikita mong highly favored yung isa, parang hindi mo maalis na pwede magkaroon ng inggitan.
1: Mm-mm.
0: Dahil kasi sasabihin nila napaka-unfair ng treatment, unequal, lalo na kung sasabihin, and then definitely it will start yung possibility na magkaroon ng resentment sa bawat isa. At yun yung nakakalungkot kasi lalayo ka eh. Lalayo, yung didistansya ka dito sa mga pangyayaring ito until it will come to a point na respeto na lang ba or talagang ayoko na dito sa ganitong klaseng sitwasyon na mas pabor talaga na halatang halata na hindi ka naman makapagboses dahil kasi iba yung perspektibo ng mga magulang pagdating sa ganyan.
1: And speaking of that po, no, paano naman po naapektuhan yung mga nakatatandang kapatid kapag pakiramdam nila ay iba na yung mga patakaran, mga rules, responsibilities, at expectations na ipinapataw sa kanila kumpara sa mga bunso?
0: Siguro pagdating sa ganyan, definitely ang hirap para sa isang mas nakakatanda na nakikita nila na nagpapakita na mas matinding pagpapahalaga dun sa bunso. So, kumisan, ano ba yung gustong expectations? Yung, syempre yung di ba gusto mo rin naman kahit pa paano bilang isang anak, meron din pare-parehas na atensyon. So, it is so difficult para to voice out sa mga magulang na, ma, meron kang ano, napaka-unfair yung treatment mo.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi mo ma-express yun. So, sometimes, you try yourself na mas maging positive yung tingin mo dito bilang isang nakakatandang kapatid. Kasi it will make you a stronger person. It will make you na mas magmamotivate ka, na at mas driven ka na gumawa ng mas maganda sa buhay mo. And then definitely, siguro yun yung magpapalakas at pag na para maging matatag ka. At the same time, kung sasabihin mo, wag mo, do not take it something negative.
1: Mm.
0: Kasi ang iisipin natin dito, bakit hindi umaabot sa punto na overprotective sila sa'yo? Dahil kasi nakikita nila na mas matindi yung self, yung independence mo, mas may kakayahan ka, kaya hinahayaan ka. Kasi yun yung nakikita, kumisan hindi nakikita ng mga bata na parang akala nila umaabot sa punto nagkakaingitan. So definitely, malaking factor dito yung communication para sa ganun, hindi aabot na sasabihin napaka-unequal ng treatment nyo sa, ng mga magulang sa mga anak.
1: Ito naman po, doktora, kasi sa kultura ng Pilipino, malaki ang halaga po ng family closeness at pakikinig sa payo ng mga parents. Paano po ba natin na mababalanse ang paggalang sa ating mga magulang at ang pangailangan ng isang adult child na magkaroon naman po ng autonomy?
0: Siguro unang-una, ang hirap kasi para sabihin mo sa magulang na diretso na ay ang hirap naman ng ano, parang kayo naman napakaganting ginagawa. Siguro mas maganda yung how you'll be able to say it in a proper way na hindi nasasaktan din yung magulang. Parang sabihin mo na pwedeng sabihin mo nanay, tatay, sabi niya pa say ano, alam ko mahal na mahal niyo kami. Pare-parehas ang yung pagmamahal na binibigay niyo sa akin. Pero sana mas makita niyo na bigyan daan na kami maibahagi din namin kung ano yung talagang nararamdaman namin dito sa mga nangyayari sa bahay. Pangalawa, meron din pagkakataon na siguro makita, kasi palaging napaka-importante dito, Steph, yung respeto pa rin natin sa

0: magulang. We
1: Mm-mm.
0: might not be we might be disobedient dahil kasi may mga pagkakataon na pasaway tayo, pero it doesn't mean hindi tayo sumusunod sa kanila. Dahil alam ko nung bata, kahit nung bata pa tayo, pinapractice natin yung obedience na yan. But sometimes it comes to a point, yung sinasabi ko kanina, na unconditional obedience, parang dahil kasi of authority sila, sila yung dapat masunod. Pero dito sa pagkakataong ito, oo, susunod ako. Pero sana maintindihan nyo yung mga bakit nagkakaganito rin, yung pagpahayag ko ng mga behavior ko, yung ganito yung nagiging character ko or attitude ko towards dito sa sitwasyon na nangyayari, na nakikita ko meron kayong favoritism, meron din unequal treatment, yung mga ganon.
1: Doktora, paano naman po maaaring makipag-usap ang isang adult child sa kanilang pamilya kung gusto niyang iparamdam na mahal ko kayo at pinapahalagahan ko ang payo niyo, pero gusto ko rin matutong mag-desisyon para sa sarili ko nang hindi nagiging confrontational?
0: Definitely, nandun palagi yung respeto. Kasi mahirap pag nawala yung respeto natin sa magulang natin. In the first place, hindi naman siguro bastusan yung usapan pagdating sa ganyang pagkakataon. Especially when you see yourself as an adult, sana ang una kong sasabihin, nakikita niyo na ba ako na nagkaroon na, na matured na ang perspective ko sa buhay, na nagtatrabaho na ako, may kakayahan na akong ganito. Sana naman kung anong treatment niyo kaila ate, ganun din yung sa akin, dahil kasi hindi naman ako hindi naman pwede na sabihin niyo na bata ang tingin sa akin na palaging overprotective. You have to explain at the same time, hindi ka yung sasabihin mo na nagbibigay ka na parang eto gusto ko, hindi. Try your best na ito yung pagkakataon na this is an opportunity for you para sabihin mo kung ano talaga yung nararamdaman mo wholeheartedly. Kasi pag sincero yung sasabihin mo sa magulang mo, hindi ka naman papagalitan nun eh. Mas makikita natin na yung empathy involved, the ability for the parents to understand, napakalaki niyan. Tayo lang naman kung isang mga bata ang sasabihin natin, hindi maintindihan, magagalit yan. Mm-mm. Hindi. Pwede namang sabihin natin outright yan. Kaya lang siguro in a manner na talagang nandun pa rin yung respeto sa atin at hindi nawawala yung tiwalang ibinigay sa atin na bilang anak.
1: Mm-mm. Siguro ito na lamang po, Doktora, bago ko po kayo tuloy ang pakawalan from this interview. Sa ano po ba nga punto natin masasabi na ang hindi pagbabago ng family roles ay nakakaapekto na sa mental health o relationships ng isang tao, at kailan maaaring ang maging kapaki-pakinabang ang family counseling o professional psychological support?
0: Okay, bakit umaabot sa punto na kinakailangan ng psychological counseling? For reasons na kumisan, kasi akala natin sa konting iglap na ganito na hindi natin maintindihan yung mga anak, because balik tayo dun sa tinatawag nating invalidation. Basically, pag may mga pagkakataon na may mga problema ang mga bata, the best thing for us is to listen bilang mga magulang. And we have to acknowledge what they feel. And at the same time, hindi ito yung basta you just hear them out. You have to listen bilang isang magulang. Dahil kasi kung hindi, at hindi natin ma-acknowledge itong mga bagay nito, lalo na if they wanted to seek professional help because of what they feel na merong silang anxiety or depression, try your best na maging supportive sa ganitong sitwasyon. Hindi yung, at bilang isang anak din, ha, huwag niyong susuluhin. Kasi kuminsan tayo sasabihin natin, ayokong maging burden sa pamilya. But then, always remember, the primary support group is the one that will be able to help you. Hindi yung sasabihin mo na pupunta ka kaagad sa mental health professional. Kinakailangan siguro kung nakita mong napaka-supportive ng pamilya mo, then you will become a very good person na of good character, na makikita mo na mas wiser, mas matured ang pag-iisip natin. Hindi magkakaroon ng problema in terms of sibling rivalry or kaya naman how yung hierarchy ng siblings makakaapekto sa atin.
1: With that, maraming salamat po, Doktora Camille, sa pagsama niyo po dito sa edisyong ito ng programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thank you rin, Steph.
1: Maraming
0: Bye-bye.
1: maraming salamat pong muli. At ating nakasama dito sa edisyong ito ng programang Usap-Usapan, ang clinical psychologist na si Dr. Camille Garcia. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Anong latest?
5: Usap-usapan.
4: Usap-usapan.
5: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagbabalik na tayo dito sa programang Usap-Usapan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Sa panahon ngayon ay malaking bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay ang social media at digital content. Para sa mga Pilipino na nasa ibayong dagat, nasa ibang bansa, nagiging mahalagang paraan din ito upang magbahagi ng kasaysayan, impormasyon, kultura at mga kwento ng ating mga kababayan. Isa sa mga bagong organisasyong nagsusulong nito ay ang Filipino Content Creators of Bahrain o FCCB, isang komunidad ng mga Filipino blogger, photographers, videographers, digital marketers at streamers na nabuo nito lamang nakaraang Hunyo. Pag-uusapan natin dito sa programa, dito sa parting ito ng ating programang Usap-Usapan kung paano nabuo ang FCCB, ano ang mga ginagawa nitong programa para sa kanila pong mga members, mga miyembro, ano ang mga plano nito para sa komunidad ng Filipino content creators at paano nito pinatitibay ang ugnayan sa Philippine Embassy at sa mas malawak na Filipino community sa Bahrain. Kasama na po natin, hindi namang isa, kundi dalawang officials, representatives mula sa FCCB. Batiin muna natin ang kanilang Vice President, si Vice President Piting Reyes. VP Reyes, welcome po sa programang Usap-Usapan.
6: Magandang araw po sa inyong lahat po na nanonood po ngayon at nakikinig po ngayon worldwide at salamat po sa pagpanyaya po sa amin dito. And we are very blessed na kami po ay lupo ngayon.
1: Mm-mm. At syempre bukod kay VP Reyes ay kasama din natin ang kanilang advisor at co-founder ng FCCB, walang iba kundi si Miss Christina Fulgencio. Miss Christina, welcome po sa programang Usap-Usapan.
7: Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po Miss Stephanie at sa lahat po ng nanonood at taga-subaybay ng Radio Pilipinas World Service. Welcome po ulit sa aming sa Bahrain actually.
1: Kung hindi niyo po na itatanong at doon sa mga hindi nakakaalam ay naging guest na natin si Miss Christina doon naman sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, pero that's another situation, no, yung kanilang sitwasyon sa Bahrain yung binigyan natin ng focus that time, pero this time ang ating bibigyang pansin ay yung kanilang bagong buo, no, na organization, itong ang FCCB. Siguro kahit sino na po sa inyo ang sumagot ng ating first question, kasi tulad ng aking nabanggit kanina, nitong June 2026 nabuo ang FCCB. So, ano po ba yung pangunahing pangangailangan o observation sa Filipino community sa Bahrain na nagbunsod sa pagtatatag ng naturang samahan, at ano po ang nais nitong punan na pangangailangan ng ating mga Filipino content creator?
7: siguro pangunahan ko na. Actually, nabuo ang Filipino Content Creators Bahrain. Una sa lahat, magkakaibigan po kami. Nagkakasama na po kami sa trabaho, sa mga events po, sa mga cultural events na nagagawa namin. Pero sabihin ko din na we are actually a pioneering group dito sa Bahrain kasi it's never been done. Although marami na talagang content creators, hindi lang mga Filipino, pati mga ibang lahi. Pero nabuo po ito kasi katulad nga nung mga nangyari nung unang buwan ng 2026, nung mga medyo nagkakagulo po dito, medyo hiwa-hiwalay yung mga balita. So mahirap pong i-channel sa isang or i-verify yung mga news. So isa po yun sa napag-usapan namin na bakit hindi tayo magsama-sama para mas ma-direct yung channel sa mga content creators, lalo na yung mga mensahe na nanggagaling sa embahada or sa Pilipinas. Tapos, pangalawa po, yun din para mas matutunan ng mga content creators kung ano ba yung legal at hindi legal sa paggawa ng mga content. Lalo na po, nandito kami sa Bahrain, may mga batas po kaming sinusunod. So, yun po yung pinaka-main goal na naisip namin kung bakit namin binuo. And syempre, yung ikatlo is para matulungan yung mga content creators na mag-grow pa sa kanilang craft, kung tatawagin natin.
1: Ito nga po nga, FCCB ay binubuo ng mga vloggers, photographers, videographers, digital marketers at streamers tulad na nga nabanggit ko sa intro kanina. Paano niyo po ba eksakto nga pinagbubuklod ang iba't ibang uri ng creatives? Although nabanggit niyo nga po na syempre magkakaibigan po kayo no dito sa organization na ito, na syempre meron po kayong magkakaiba na platforms, yung mga target audiences ng inyong content at paraan ng paggawa ng content tungo sa isang kolektibong o collective na layunin. Siguro si VP Reyes naman.
6: Ayan, maraming salamat po sa inyong katanungan, Stephanie. So, bali po, nabuo po itong Filipino Content Creator Bahrain para po mabigyan ng highlight yung mga creative aspect ng buhay po namin. Like for example, some of our members are hosts of different events here in Bahrain. Meron din po mga dancers. We do have members who are from Philippine dance crew, and we have videographers po. So, paano po bandun na po? So, initially po, when it comes to vlogging, we do have our different platforms and different niche. Now, with the help of, or with the guidance of Miss Christina Polhencio, she helped us mold. She molded us on preparing a new step in our lives here in Bahrain. Like, for example, we have our president, Mr. Richard Martinez, who is a commercial model. He is featuring different establishments here in Bahrain. At yung pong establishment po na yun, ang nagbibigay po sa kanya ng extra na pangkabuhayan din po. So ngayon po, nag-iinteresado po kami bilang mga vloggers na maging collab, makipag-collab sa kanya. And then sa pagkipag-collab po sa kanya, nabuo po yung pagsamahan po namin na why not? Ay, maganda rin po palang makapasok din ako sa ganitong phase po ng aming pagbablogging na mag-feature ng iba't ibang mga establishment dito sa Bahrain, gaya na po yung mga Filipino establishment. Ngayon po, nung nabuo yung Filipino establishment, ay yung Filipino vloggers po na yun, si Miss Christina Potensio, nagkama po siya ng solution na why not magbuo tayo ng isang organization na makakatulong sa ating mga kababayan na mas ma-enhance ang kanilang mga capabilities when it comes to videography, because sometimes po medyo blurred po yung mga areas po ng mga pinag-videoan po na hindi po klaro yung mga information. So since may mga background na po kami sa pag-vlog, tinuturuan po namin, binibigyan po namin ng epektibong paraan para po magkaroon po ng magandang pag-video or pag-vlog or pag-feature yung mga kababayan po natin na gusto pong matuto bilang isang content creator. Yung mga nanay po tayo mga kasama po dito, may mga nanay, may mga teenagers, may mga, yung mga nasa tamang edad na po para po mag-vlog, meron din po tayong mga kabataan po dito na gusto pong enhance po yung capability po nila sa pamamaraan po ng gusto po nilang matuto kung paano po magkaroon po ng magandang idea kung paano ma-input yung mga context or yung mga background po nila. At yun po, so sa pagkakataon po na yun, sabi po namin, okay, umupo tayo. Pag-upuan po natin magbabarkada, gawa tayo ng isang paraan para mabuo itong organization na ito para makapunod.
1: Isa po dun sa mga pinakalayunin ng FCCB ang lumikha ng content na quote and unquote inspires, informs, and influences. So paano niyo po ba isinasalin ang adhikain po na ito sa actual content at ano po ang mga paksang nais niyong higit na maihatid po at tungkol sa buhay, karanasan, at contribution po ng ating mga kababayan na nasa Bahrain? Kahit sino po ang sumagot.
7: Yes po. So, kasi yung katulad na sinabi ko kanina, when we formed FCCB, ang main concern namin initially was makapag-inform sa mga tao sa mga balitang nangyayari dito sa Bahrain, lalong-lalo na yung mga kaguluhan. Kasi medyo misdirection po yung mga information na lumalabas. No? Somehow, when we were building this, naisip din namin na marami pala talagang mga content creators na iba't ibang status of life dito, kung ano-ano yung mga designation nila, merong from managers, directors, to even yung mga kasambahay po natin. So when we met them, doon namin na-realize na hindi naman pala restricted to doon sa mga marunong lang mag-video. Mag-video, mag-shoot and all. I mean, with TikTok and Facebook and Instagram, madali nang gamitin yung ating mga channels. So what we try to do is to inspire them also na katulad nga ng mga na-interview namin ng mga bago naming members na gusto rin nilang maka-inspire ng ibang mga nagtatrabaho, like whether they are secretary, nurse, or kasambahay, gusto nilang ma-inspire yung mga tao in terms of sa trabaho na ginagawa nila. May mga kwento tungkol sa pamilya, may mga kwento tungkol sa mga kinakain dito sa Bahrain, yung mga kung saan pwedeng pumunta, yung mga tips na ganun. So siguro yung mga ganung hindi kami nagre-restrict ng mga members, iba-iba kaming mga designation or status para mas marami kaming ma-reach na content creators dito sa Bahrain. So yun din, I think yun din yung isa sa mga mission namin is mas mapalawak pa yung aming mga miyembro at mas maikwento pa nila gamit ang social media sa mga iba pang mga miyembro ng komunidad in terms of inspiring them of their stories. And mas magamit nila yun ng mas maayos at mas legal. Yun ang importante din.
1: Ito kanina pa natin to nababanggit at napag-uusapan yung paggalang sa mga batas, kultura at pagpapahalaga no ng host country, which is the Kingdom of Bahrain. So matanong ko lamang po no, kahit sino din po ang sumagot, meron na po bang kumbaga meron po ba kayong mga sariling guidelines o principles na pinaiiral within your organization po na syempre dapat isaalang-alang din po upang maging malikhain at malaya sa pagpapahayag habang nananatili po na sensitive sa local laws at kultura ng Bahrain?
6: So in terms naman po sa legality naman po sa Bahrain po, so we had our previous conference, which is our first conference and oath-taking ceremony na ginana po sa mga hotel po dito sa Bansang Bahrain, so Queen of Bahrain po. So bali po, this particular conference or training is a ground for us to understand what is the legality and the measures of legality here in Bahrain. Now, in terms of legality naman po dito sa Bansang Bahrain, they see to it, the Minister of Interior see to it that lahat po ng mga content po na talaga na pinopost po namin should be according to the grounds and rules of Bahrain. So, bawal po kumuha po ng mga special establishment like ng mga mosque or yung mga yung ministry's establishment and of course in the police station. So ngayon po, since nasabi po siya ng Ministry of Interior sa amin, so we see to it na we need to relay the message to all our members, not only our members, but all the Filipinos who are doing their content creation here in Bahrain. Now, in terms naman po sa aming sa aming mga members po, so isa po sa mga rules po namin as a member and officials ng Filipino content creator in Bahrain, we make sure that we stabilize a platform where we are checking their post, or sometimes they're allowing us to check before they post it. So ang kagandahan po nito, nakikita namin yung mga posting po nila at the same time, nagagawa po namin ng enhancement kung sakaling may konting kailang i-pitch dun sa mga post nila. Ngayon naman po, natutuwa naman po kami at ang Minister of Tourism naman po sa mga head po ng mga tourism dito po sa Bansang Bahrain ay binigyan po kami ng chance na, sige, i-feature natin ang isa sa mga establishment or mga tourist pati sa Bansang Bahrain, pero with our authority. So, bali po, base po sa pakikipagtulungan po ng Philippine Embassy at syempre po ng aming mga officials po, we see to it that every post or every event na pupuntahan po namin ay legal at with papers po.
7: Mm-hmm. Dagdag ko lang rin, ma'am.
1: Go ahead.
7: Kasi, there was an article that came out last week. Yun nga, the article talked about yung aming launch at saka yung aming training in terms of yung legalities that was headed by the Ministry of Interior or mga kapulisan dito. Tapos in the article, pinag-usapan po dun, including mga heads of media ng Bahrain at saka advertising agencies tungkol sa framework sa pagbalagtas ng bagong batas para sa mga social media content creators. Kasi sa UAE, meron na sila. Mm. Dito sa Bahrain, wala kasing ganun. So initially, ang law lang is if you're going to endorse a product, kailangan may lisensya ka. Pero generic yung lisensya eh. It's an advertising license. Hindi siya yung talagang specific sa social media content creation or paid ads, hindi siya specific. So ngayon, napag-uusapan na siya because nga nung binuo namin yung group, isa siya sa mga topics. So, from our side, maganda siya kasi since we started the group, nagiging usap-usapan na siya ngayon na kailangan magkaroon sila ng batas in terms of formalizing kung ano ba talagang license ang dapat na ibigay sa mga content creators. So I think that's one of the first main step na na-achieve namin bilang mga Pilipino at lalo na mga content creators dito sa Bahrain.
1: Bilang isang bagong organization po, no, ito nga FCCB, ano na po yung mga, kasi nabanggit niyo yung mga conferences, yung mga trainings, pero ano pa po yung mga iba niya po nga, yung mga iba niyo pa po nga activities at initiatives mula nang maitatag po ang FCCB nitong June lamang, nitong Hunyo, at paano niyo po sinusukat kung nagkakaroon ba ng konkretong benefit ang mga initiatives na ito para sa inyong mga miyembro at sa mas malawak po na Filipino community?
6: Alright, so sa amin po, we do have, before we do our posting, before we do our videos, we repeat po na we have a monthly collaborative plan. Or parang meron po kaming meeting with the Exicom or executive committee po ng aming organization, and we plan that we will be having different kinds of activities to enhance our Filipino members here in Bahrain. So our first initiative po is to come up with our idea, which is the sinabay na po namin sa outtaking po namin yung pong training po to enhance on how to use certain tools to enhance your videos or to enhance your posting. Now, and we also have our upcoming event, kagaya nga po ng nasabi rin po ni Ms. Christina, we see to it that Bahrain will be highlighted in all our in most of our posting. Kagaya po ngayon, we will be having our Bahrain tour, and all our members in FCCB will highlight or will make their own videos to come up with a very good posting para po makita po ng aming ng Bansang Bahrain or ng Ministry of Bahrain ang kagandahan po ng mga videos po namin, pwede ka nang mailagay sa mga portal po.
7: Dagdag ko lang din, ma'am. Since we are also under the Philippine Embassy as a official community group, so one of our mission din po or responsibility is to be part of the communication channel of the Philippine Embassy and the other agencies of our government, no? So magkakaroon po, isasabihin ko na rin, na magkakaroon po ng Sebisyo Caravan under the Department of Migrant Workers, MWO Bahrain, on October 23 and 24 dito po sa Bahrain. So, dahil yun nga po, kami po ang communication channel, so we are partnering with them as well. There will be more than 10 Philippine government agencies that will be coming over, tapos isasabay din yun sa Mascara Festival na gagawin din po during the event. So dun po, yun, isa din po yun sa mga events na parating namin, because some of our members will be hosting the event, tapos yung iba magko-cover, tapos i-highlight nila yung ating mga government services na darating din po dito sa Bahrain.
1: Siguro ito po, no, sa pangmatagalan po na pananaw, paano niyo po ba nais na umunlad ang FCCB bilang isang professional at community organization? Meron po bang mga plano na magkaroon ng regular capacity building programs, mentorship, industry partnerships o mga opportunities pa po na maaaring makatulong sa mga miyembro na gawing mas sustainable ang kanilang creative work?
6: Maraming salamat, Miss
7: Yes. Yes po. Along the way, we've built po yung aming calendar in terms of mga activities na gagawin. So, since we've already done yung first training or workshop activity, medyo generic po yung aming usapan doon. So, every quarter po, meron kami mga specific trainings na gagawin. Mas detalyado na siya in terms of, for example, AI adaptation, in terms of content creation, tapos yung mga tools din po in terms of editing, photoshoot and all of that. Tapos monetization, kasi wala pong monetization dito sa Bahrain, so may mga tricks and not tricks but tips, actually tips and tools on how to monetize kahit papano, and syempre yung legalization of your content. So madami pa pong mga seminars or trainings kaming gagawin bukod sa mga camaraderie meetups and all of that. And of course, yung pong mga event ng ating embahada ay parte rin po ng aming kalendaryo.
1: Siguro na dahil nabanggit nyo nga po na parte ng inyong calendar, yung mga events na spearheaded by the embassy, ay maaari nyo po bang mas expound po, no, yung ano na po yung current status ng relationship with the embassy, at ano po ba, no, ang mga naging anyo ng coordination na ito, pakikipagtulungan, at paano nyo po nakikita ang papel ng mga content creators sa pagpapalaganap ng official at mga kapakipakinabang po na impormasyon para sa ating Filipino community?
7: Sige. Responsible posting talaga ang aming responsibility sa embahada. Since yun nga, sinabi ko na communication, that we are part of the communication channel ng ating embassy, dahil mas maraming nare-reach ang ating mga content creators at mas closer sila sa community. So mas mabilis na napapalaganap ng embahada ang mga balita, no? Yun lang, there's two things. One is responsible posting in terms of information na nanggagaling po sa ating gobyerno. Pangalawa is cultural promotion ng mga activities din na nangyayari sa community. So whether it's a cultural event or community event, so nagiging partner din po kami in terms of pagpapalaganap ng mga balita. Yun.
6: To address po, Stephanie, so isa rin po sa mga kagandahan po ng platform po namin sa our FCCB community, before we come up with a solution to make all posts lively and anticipate that we stabilize our main goal. Our main goal is to be creative, be energetic, at maging kapakipakinabang ang bawat post po natin para po maintindihan po natin mga kababayan dito sa Bansang Bahrain, ang kagandahan po ng mga current event po na meron po ang mga Philippine Embassy para sa atin, which is since we are under the patronage of Philippine Embassy, we received the communication beforehand and we stabilized the current established videos para po mas maging kaakit-akit sa ating mga kababayan po.
1: Nako, gusto ko man pong pahabain ang ating kwentuhan pero we're running out of material time. Maraming salamat po VP Reyes at Miss Christina for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
6: Thank you so much.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa edisyong ito ng Usap-Usapan, sina VP Piting Reyes at Miss Christina Fulgencio ng Filipino Content Creators of Bahrain o FCCB. Magbabalik ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Anong latest? Usap-usapan. Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagbabalik na tayo dito sa programang Usap-usapan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. So nasa huling panayam na tayo para sa araw na ito. Kapag kasi pinag-uusapan natin ang kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers o OFWs, hindi lamang dapat physical health ang ating binibigyang pansin. Mahalaga rin kumustahin ang kanilang mental at emotional well-being, lalo na dahil maraming mga OFW ang humaharap sa homesickness, stress, loneliness, pressure bilang mga breadwinner at iba't ibang hamon sa trabaho at pamilya habang malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. So bilang pakikiisa sa National Mental Health Week 2026 ay inilunsad ng ating Department of Migrant Workers o DMW at ng OFW Hospital ang sigla Mind Care Program, isang hakbang upang gawing mas accessible, compassionate at responsive ang mental health services para sa mga OFWs, kanilang mga pamilya at maging sa mga kawani ng ating pamahalaan. Kasabay din ito ay pinasinayaan din ang Mind Care Commitment Wall sa DMW Central Office bilang simbolo ng pangako na walang mga OFW ang dapat makaramdam na nag-iisa sa kanilang pinagdaraanan at may mga taong handang makinig at tumulong sa kanila. Kaugnay nito ng ating huling paksa sa araw na ito ay kasama natin si Dr. Ronald M. Makapinlak, ang siyang head ng Sigla Wellness Center sa OFW Hospital ng ating Department of Migrant Workers. Doc, welcome po sa programang Usap-Usapan.
8: Yes, magandang araw po sa ating mga kababayan, no? Lalo na sa mga OFWs, sa kanilang mga pamilya. Maraming salamat po sa Radyo Pilipinas sa pagkakataong maibahagi natin ang Sigla Mind Care Message.
1: Actually, Doc, saktong-sakto po no, sa aming mandato. Ito nga paksa kasi ito nga Radyo Pilipinas World Service ay talagang nakasentro sa kapakanan ng ating mga kababayan sa Ibayong Dagat. Particular na po yung ating mga OFWs. So ito na nga po, Doc, bilang kayo po no, ang head ng Sigla Wellness Center, ano po ba yung mga pangunahing mental health needs ng ating mga OFW na nais tugunan itong Sigla Mind Care Program at ano ang naging batayan sa pagbuo ng programang ito?
8: Okay po. Unang-una, let me define no, kung ano ang Sigla Mind Care. No? Ang Sigla Mind Care, bahagi po ng commitment ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng OFW Hospital na hindi lamang physical na kalusugan ng ating aalagaan. No? Gusto natin tingnan ang OFW bilang isang buong tao. Kasama dito yung katawan, isip, damdamin, no? Pamilya, at kakayahang makayanan ng mga hamon sa trabaho, sa abroad at trabaho. Buhay, no? Buhay nila sa abroad. Kasi pag inalagaan natin ang mga OFWs, hindi lang yung ano yan, yung trabaho nila as a worker, kundi tinitingnan natin yung pagkatao na behind that being a worker, no? Yung po yun.
1: Doc, base po no sa inyo pong obserbasyon at siguro mga pag-aaral din no base doon sa mga karanasan ng ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Ano-ano po ba yung mga pangkaraniwang mental at emotional challenges na kinakaharap ng ating mga kababayan na nasa Ibayong Dagat na talaga namang nagtatrabaho at nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas? At paano po ba nakakaapekto itong mga challenges na ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay?
8: Yes, magandang katanungan yan, no? Iba-iba ang sitwasyon ng mga OFW, so depende po yun, no? Pero kabilang sa maaring maranasan ang homesickness, no? Loneliness, anxiety, depression, adjustment difficulties, sleep problems, emotional exhaustion, at yung relationship or family concerns, no? May mga OFWs naman na nakakaranas ng workplace stress, exploitation, abuse, discrimination, pagkawala ng trabaho, o kaya naman conflict sa kanilang mga employers, no? Meron ding mga distress na nagmumula sa pamilya. Halimbawa, matagal na pagkakawalay sa asawa o anak, no? Problema sa relasyon, pangungulila sa mga anak, o guilt dahil wala sila sa bahay nila sa Pilipinas. Kaya mahalaga na hindi tayo mag-a-assume na pare-pareho po yung mga pinagdaraanan na problema ng mga OFWs, lalo na sa mental health, no? Ang OFW's mental health concern is influenced by the work, yung environment, yung country of destination, yung support system nila, yung family situation, and yung personal circumstances nila.
1: Ito naman po no, siguro base pa rin no sa inyong mga yung mga nagpa-consult na po no na OFWs, meron po bang mga masasabi po no na OFWs na na mas vulnerable yung kanilang trabaho sa kanilang kumbaga yung merong mga trabaho na talagang tinatamaan yung kanilang kalusugang pangkaisipan? Masasabi din po ba natin na mas nagiging vulnerable ang isang OFW base sa haba ng pananatili nila sa abroad? Of course, sinabanggit na po na workplace conditions o sitwasyon sa kanilang pamilya. At paano po ba ito isinasaalang-alang ng sigla sa pagbibigay ng nararapat na intervention sa kanila?
8: Okay, regarding sa una mong question, no, kung aling trabaho nila ang mas nagiging vulnerable sila sa mental health conditions, tama po ba?
1: Mm-mm.
8: Yes, actually wala tayong datos sa ganun. Pero dahil sa pagsisimula ng mind care, hopefully magkaroon tayo ng datos na ganun, no, para alam natin kung paano i-address at mas customized yung ibigay nating mental health care para sa specific job. So yun po isa sa mga layunin para makapagbigay tayo ng policy, no, na mas mapoprotektahan natin yung mental health ng mga OFWs. Ano po ulit yung pangalawang tanong nila?
1: Paano ba isinasaalang-alang, no, itong mga conditions, no, ng ating OFWs? Paano ito kino-consider ng sigla sa pagbibigay ng nararapat na intervention for them?
8: Okay. Okay. Ang bawat individual kasi ano siya, no? Unique, no? So meron tayong mga general services na binibigay sa sigla, and base po sa pag-interview natin, no, pakikipag-usap sa kanila, i-customize po natin 'yan. So unang-una, meron po tayong mental wellness check, no? Bukod sa medical, no? And then from there, iaano natin kung ano yung support na kailangan po nila, no? Kung counseling ba 'yan, psychosocial support, education ba 'yan, no? So i-customize po natin, i-tailor fit according sa need nila. And then, if there's a referral needed, we will refer them to our appropriate specialist po. And yung mental health po, hindi siya natatapos eh. It's a journey, continuous po yan. So, dapat may follow-up po, no? So, depende po talaga sa sitwasyon ng tao. We will customize it according to their need. So, yung mga halimbawa, yung service namin na telemedicine po, no? Initially, magbibigay kami ng paunang assessment lang muna, no? Kung anong kailangan nila. Pero definitely, yung mga problema nila, kailangan po natin talagang i-assess kung anong need nila, kung kailangan ba siyang makita in person. So magbibigay lang po tayo ng immediate management muna, parang first aid, no? Sa physical, nagbibigay po tayo ng first aid. Sa mental, meron din po tayong tinatawag na first aid sa mental health.
1: At dahil nabanggit niyo na po, no, yung process, no, para dito sa Sigla Mind Care Program. Apo. Ito naman po, no, moving forward to another question. Isa po kasi dun sa mga hamon, no, sa mental health care ay ang stigma o pag-aalinlangan po, no, ng isang tao na magsabi na kailangan na po talaga niya ng professional help. At hindi naman naiiba, no, yung ating mga OFWs sa ganyang sitwasyon, Doc. So paano po ba ninyo hinihikayat yung mga OFW na humingi ng professional help nang hindi sila natatakot po na ma-label o kaya naman po ay ma-judge, mahusgahan po?
8: Yes, tama po 'yun, no. Ito po, isa po ito sa pinakamalagang bahagi ng mind care, no, yung stigma. Maraming Pilipino, tayo lumaki tayo na may mindset na dapat kaya ko 'to. Huwag tayong magsasabi o baka isipin nilang mahina ako, no. So through our health education, no, na isinasagawa na namin ngayon sa mga paalis sa bansa natin, no. So isinusuot na, I mean, ini-insert namin sa aming health education itong stigma na to, na dapat nating baguhin yung perception na yon, no? So sinasabi namin, nire-reiterate namin, no, na asking for help is not a weakness, no? It is actually an act of strength and self-care. Hindi natin dapat hintayin na lumala ang problema bago humingi ng tulong. And then, kaya ang approach namin talaga sa mind care is non-judgmental, respectful, confidential. So sinasabi namin na may privacy, no, may confidentiality. Gusto natin magkaroon ng environment kung saan maaring sabihin ng bawat OFW na hindi ako okay ngayon, no? At ang sagot naman ng mind care, okay lang, nandito kami para makinig at tumulong po.
1: Ito naman, Doc, kasi kanina nabanggit nyo, no, yung telemedicine. So, para po dun sa mga OFW na sa ngayon ay nasa ibang bansa pa rin po sila, ay paano makakaabot ang o kaya paano po ba makakaabot sa kanila ang serbisyo under sigla Mind Care Program?
8: Ah, yes po, magandang katanungan 'yan. Ngayon pong Sabado, sa culminating activity ng ano ng National Mental Health Week, we will be soft launching yung Kumusta ang Kalusugan, Kabayan, no? Party 'yon, hindi lang physical, pati mental health care po, no? So yung ginhawa calls na tinatawag namin. Initially po, certain areas lang po muna makover natin. Siyempre, kailangan natin ipolish yung sistema natin. So, eventually po, i-release natin yon, no? May QR code na pwede nilang iscan and then makapagpa-appointment po na pwede kaming kausapin po, no?
1: At ito pa po, no? At ito pa po, Doc. Hindi lamang kasi mga OFWs pala, kundi maging ang kanilang mga pamilya ang saklaw nitong Siglam Mind Care Program. Mm-hmm. So, paano niyo po ba tutugunan yung mental health concerns na nagmumula sa matagal na pong pagkakawalay ng pamilya, pagbabago ng family dynamics? Kasi syempre, iba kapag ka nahihiwalay yung isang family member sa kanilang mga mahal sa buhay na nandito sa Pilipinas, at maging yung pressure na kaakibat po ng pagiging isang breadwinner.
8: Yes, tama. No? Kasama talaga ang pamilya. Ang OFW, nagtatrabaho sa abroad, pero ang epekto ng migration ay hindi lamang nasa OFW. Ramdam ito ng pamilya. No? Isipin natin ang isang ina o ama na ilang taon nang malayo sa anak. May homesickness, guilt, no? Parenting challenges, communication problems, minsan conflict sa mag-asawa. Kaya ang mind care approach natin ay hindi lamang po nakatingin sa individual. Tinitingnan natin ang family and social context. Kapag kasi mas mentally and emotionally healthy ang OFW at ang kanyang support system, mas malaki ang posibilidad na mas healthy rin ang kanilang relationships. So our goal is not simply to help an OFW survive separation, but to help the OFW, no, maintain connection, resilience, and well-being. So we also provided the services that I mentioned earlier to the immediate family of our OFWs po.
1: Ito naman po, Doc, paano naman po tutugunan o tutulungan ng Sigla Mind Care Program ang ating mga OFW na nakararanas, no, siguro medyo trigger warning para sa ating mga tagapakinig, ng mas mabibigat po na sitwasyon gaya ng workplace abuse, traumatic experiences, pagkawala ng trabaho, problema sa employer, at maging yung sapilitang repatriation.
8: Yes, actually ma'am, may hands-on experience of sa repatriation last March, April, no? Mm-hmm. Sa Middle East po, sa Dubai, sa Abu Dhabi. So ang ginagawa po namin usually kapag ang OFW dumaan sa traumatic experience, abuse, exploitation, pagkawala ng trabaho o sudden repatriation, kagaya nga ng March, April, hindi lamang medical concern ang tinitingnan natin. Tinitingnan po natin yung whole situation. So first, no, we assess the person's immediate safety and mental health needs. Second, we provide appropriate psychosocial support and counseling. And third, if specialized mental health care is needed, we refer appropriately. So, ito po, naisagawa namin noong March, April, no? At kung ang concern naman po na may legal, financial, employment, o protection component, no? Kailangan ding i-coordinate po sa appropriate DMW offices or unit or ibang sagay ng gobyerno po. Importante kasi yung interagency approach. Ang mental health kasi, we cannot separate that from the social circumstances that cause or worsen the distress.
1: Siguro ito po, no, Doc, isa po ito, itong susunod kong katanungan na isa sa mga siguro dapat mabigyang diin para sa ating mga OFWs. Sa inyo po nga pananaw bilang head po, no, ng Sigla Wellness Center, gaano po kahalaga ang early detection at ano po ang mga warning signs na dapat bantayan po ng isang OFW at kailan na dapat ituring na kinakailangan na po niyang kumonsulta, lalong-lalo na sa isang mental health professional?
8: Yes, and prevention is one of the most important principles of mind care. Hindi natin gustong hintayin na maging crisis, no? Bago natin mapansin ang isang OFW. Through our wellness checks, no? Through our tools, appropriate screening, consultations and conversations with our clients or yung mga OFWs nga, no, we can actually identify signs that may indicate a need for further assessment. So kapag po may concern, we can determine the appropriate next step, no, whether that is psychoeducation, counseling, psychosocial support, consultation with a mental health professional, or yung higher specialized care na, talagang psychiatrist na yung referral, no? At mahalaga rin, na-mention ko kanina, yung continuous care, no? Yung follow-up care, kasi ang mental health care, dapat hindi lang one-time encounter. We want to build a continuum of care po.
1: Ito naman po, Doc, paano naman po ninyo pinoprotektahan ang privacy at confidentiality ng mga OFW na lumalapit po dito sa Sigla Wellness Center, lalo na po yung kanilang concern ay may kaugnayan sa kanilang trabaho, employer, family situation o iba pang sensitibong personal na usapin?
8: Yes, napakahalaga po nito, no, yung nabanggit niyo na privacy and confidentiality. Ang mental health information ay sensitibong impormasyon. May karapatan yung service user or OFW sa confidentiality ng kanilang mental health information, yung communications, records, subject to lahat sa exceptions, no, provided by the law. So, under po sa Mental Health Act, no, confidentiality is specifically recognized as a right, and disclosure generally requires the service users or patients' consent, no, subject po to legally recognized exceptions, no, such as po yung mga life-threatening situations, emergency, or requirement ng law or court. Kaya po sa sigla Mind Care, ang counseling and mental health information should be only handled by us, authorized personnel, and according to applicable privacy, yung confidentiality and clinical protocols. Hindi porkit po nag-seek ng mental health assistance ang isang OFW ay automatikong malalaman ito ng employer, kaibigan o ibang tao po. We respect the person's dignity, privacy, and the right to seek help. Meron din po kami form, no, kung in person po, meron po kami binabasa na consent form at pinapapirma po sa kanila. And pag naman po sa call, ang gagawin natin, hihingan po muna natin siya ng permiso.
1: Ito naman po, one of a few last questions bago ko po kayo pakawalan, Doc, from this interview. Sa pagpapasinaya naman po, no, anitong mind care commitment wall, ano po ba ang nais ninyong maging mensahe nito para sa mga OFW tungkol sa kahalagahan ng pakikinig, no, at siguro maging sa mga kawani po, no, ng under ng Sigla Wellness Center at maging ng OFW hospital and also DMW tungkol po sa kahalagahan ng pakikinig, compassion at paghingi ng tulong para sa mental health.
8: Yes, magandang katanungan po, no. Yung wall na yon, wall lang siya, pero ang commitment wall po, isa po yung simbolo, no, na gusto natin ng commitment ay hindi natatapos po doon sa pagpirma doon, no? O pag-iwan ng mensahe doon sa wall na yon. It only represents a culture we want to build at DMW, no? Particularly, mental health is everyone's concern. So gusto nating maging normal ang pag-uusap tungkol sa mental health sa buong DMW po, kasama ang mga OFWs at mga kawani nito, no? Pero pagkatapos po ng campaign, kailangan itong masali natin dun sa actual na sistema, no? Mm-hmm. Accessible ba sa counseling, sa support, may mental health education ba na regular, may appropriate referral pathways ba kami, supportive workplace practices ba ang sinasagawa sa DMW, do we care for our employees and OFWs, since we also have to take care of the carer of the OFWs, no? And then, is this a continuing mental health advocacy, no? Promotion, initiative, no? The wall is just a promise. The real work happens after the wall po.
1: Mm-mm. At dahil nabigyang diin po no yung the real work happens after the wall. Bilang ito last question na lang po para sa inyo doc. Bilang head po ng Sigla Wellness Center, ano po ang inyong pangmatagalan po na pananaw o goals para dito sa Sigla Mind Care Program? At paano po ninyo nais na mapalawak ang serbisyo upang matiyak na ang mental health care ay magiging permanenteng bahagi ng proteksyon at welfare services para sa bawat OFW at kanilang mga pamilya? Go ahead po, Doc.
8: Ah, yes. Ang launching po ng Sigla Mind Care, no, ay simula lamang, hindi dapat nagtatapos doon. Ang long-term vision po natin doon ay magkakaroon tayo ng

0: for them to bring, no, kung saan sila pupunta, at maalala nila na kaya nilang ano tugunan kung anumang hamon yung makakaharap nila doon sa trabaho, sa buhay, no. And then early identification and referral, makikita agad kung sino ang nangangailangan ng higit na tulong. So magkakaroon din po kami ng mga mental health check assessment. From there po, i-advise na namin sila kung kailangan nila ng further assessment and referral po, no. And then continuity of care, we will make sure that there be a follow-up, hindi siya one-time intervention lang, no. Then family support, dahil bahagi ng OFW journey po, no, ang pamilya, we will also support them. And also, as a strategic support, we also care for the carers, no? Kasama po, ibig sabihin, ang DMW workforce. At syempre, kailangan nating masukat po yung impact ng ginagawa ng Mind Care Program, no? Hindi natin tinitingnan lang yung ano, ilang tao yung dumalo o ilang counseling sessions yung nagawa. Titingnan din natin, nakarating ba ang serbisyo sa mga nangangailangan talaga? Kung na-actionan po ba ang mga referrals natin, kung may follow-up, at kung nakakatulong ang programa sa overall well-being at function po ng mga OFWs.
1: And with that po, Doc, maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programang Usap-Usapan. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Ay, mabuhay din po kayo at mabuhay lahat ng OFWs.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama sa huling panayam natin para sa araw na ito, si Dr. Ronald Makapinlak, ang siyang head ng Sigla Wellness Center sa OFW Hospital. At dito na po natin tinatapos ang ating programa para sa araw na ito. Bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama sa studio, sa Master Control, nandyan si Sir Milo Jonella, sa Warcast, nandyan sina John Paul Lumuntad at Hiro Lucero. Muli, ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kita-kits po sa susunod na Sabado.
2: Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
7: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usapin Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, October 10, 2026. At syempre bukod ho ngayon ay October 10, 10-10. Ayan ho, bukod ho dun sa mga usual na mga discount ho sa mga online shopping platforms ha. Ay ngayon ho ay nagsiselebrate din ho tayo ng World Mental Health Day. Kaya ayan ho, World Mental Health Day, ibig sabihin ho ay dapat hong isipin din natin no yung mental health ng ating hindi lamang ho ng ating sarili ha, pati ho ng ating mga mahal sa buhay. So ngayon ho ay kamustahin ho natin ang ating mga mahal sa buhay, mga katrabaho, kamag-anak, ayan ho, kung kamusta naman ho ang kanilang mental health. At syempre ang dami hong nangyayari sa ating bansa, pati na rin ho. At ang dami hong stressful na pangyayari, kaya ayan ho, dapat ho talagang kamustahin ho natin ang isa't isa ngayong World Mental Health Day. At syempre mamaya ho tatalakayin ho natin ha. Syempre sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito kahapon ho meron hong tumestigo na forensic financial expert. At nagsabi nga ho na di umano ay meron daw hong unexplained wealth itong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na abot sa higit 800 million pesos. So higit 800 million pesos, halos 1 billion na ho yan. Ay ayan ho, tingnan ho natin maya-maya, pag-uusapan ho natin yan na paano ho niya nasabi nitong expert ho na ito na meron daw hong ganung kalaking halaga ng undeclared assets or unexplained wealth itong si VP Sara at ang kanyang asawa. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, paano nga ba makapagtanong sa ating programa o mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa Usaping Legal natin ngayong araw sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isiniwalat ng isang forensic financial expert na aabot di umano sa higit 800 milyong piso ang unexplained wealth ng mag-asawang Duterte. Ito ay pagkatapos ng ikumpara ang mga records sa SEC, sa BIR, at ang SALN na ipinasa ng Vice President simula 2022 hanggang 2025. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, ano ang reaksyon mo sa di umanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 milyong piso? Ayan, ulitin lamang ho natin ha, ano ang reaksyon mo sa di umanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 million pesos? Ayan ho, mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At ayun nga ho, syempre kahapon ho, ito ang huling witness na nga ho netong prosecution dito sa Article 2 nga ho, no, doon sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Alexander Cabrera. So siya ho ay isang CPA lawyer, katulad din ho ng inyong lingkod. Siya ho ay chairman ng PricewaterhouseCoopers o PwC, no, isa ho doon sa mga malalaking accounting at audit firms dito sa ating bansa. At ayun nga ho, pinakita din ho yung kanyang kwalifikasyon nga ho, no? Nag-aaral ho siya sa Ateneo at ayun nga ho, at nag-aaral din sa ibang bansa. At syempre, yun nga ho, ang sinasabi ho niya ay inaaral daw ho niya itong mga iba't ibang dokumento na binigay ho sa kanya ng prosecution. So katulad na nga lang ho nung SALN na ipinasa ho ng Vice Presidente, ayan ho yung mga records ho ng kanyang mga kumpanya sa SEC, Securities and Exchange Commission, kasama na nga din ho yung sa BIR, yung mga ipinasang tax returns sa Bureau of Internal Revenue. At yung mga bank accounts din ho, bank records. Ngayon ho, ang ginawa ho niya bilang isang forensic financial expert, ay ito ho ay sabi nga ho niya, tinitingnan ho niya yung bigger picture, ano, bigger picture. At pinagtahi-tahi ho niya kung ano yung mga laman ng mga dokumento. At yun nga ho, ang sinabi ho niya, from 2022 to 2025, ay meron daw hong hindi na-deklarang yaman itong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Manasseh Scarpio na nagkakahalaga ng 817.8 million pesos. So ayan ho, from 2022 to 25. So ganyan ho kalaki, 817.8 million pesos ang di umanong hindi ho nila naideklara sa kanilang SALN. At sinasabi nga ho na unexplained wealth. So ayun nga ho, sinabi ho niya, binangga ho niya itong mga balanse ng mga bangko, ng mga bank accounts niya ho, ng mag-asawang Duterte doon ho sa kanilang isinumiting SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So doon ho sa kanyang pag-aaral, merong di umanong 817.8 million na hindi ho na-deklara. So ang malaking parte daw ho nito ay galing ho doon sa bank account ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio, at meron din ho siyang kasali naman ho doon sa kanyang bank accounts, no? Sariling bank account at pati na rin ho doon sa kanilang mga joint accounts. So ayan ho, from 2022 to 2025, medyo malaki ho yan, 817.8 million pesos. Ang hindi daw ho, di umanuan, naideklara nga ho sa kanilang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So nilinaw din ho nung ating forensic financial expert na hindi pa daw ho kasama dito yung kanilang mga cash on hand. Kasi hindi naman ho niya syempre malalaman yun, no, kung ano ho yung cash on hand nasa kanilang bahay, nasa kanilang vault. Ayan ho, pati nga ho yung laman ng mga kanilang mga e-wallet. Syempre hindi naman ho kasama dun sa naideklara. At syempre wala din ho, no, yung mga foreign currency denominated na mga bank accounts. So hindi ho yun kasama. So kung isasama pa ho yun, eh baka lumaki pa ho yung 817 million pesos. Kasi ho, yun lamang ho yung mga bank balances na meron ho silang access. So ayan ho. Kaya ito ho ay syempre ipinasenta pa lamang ho siya kahapon, no? Nung prosecution, siya ho ay ipapresenta ho ulit for cross-examination naman. Ito ho, sa Lunes, kung di ako nagkakamali. Sa Lunes, i-cross-examine naman ho siya ng depensa. At syempre, ito naman ho ay mga allegation lamang, pero ho, siya ho isang forensic financial expert na di umano syempre ay mas meron hong biyasa ho, may expertise dito sa ganitong mga larangan. So ayan ho. At syempre, kinumpirma na nga rin ho ng prosecution kahapon na kanila hong idadrop na ho, no? Ibig sabihin, hindi na ho nila ipresenta yung Article 3. Ito ho yung may kinalaman naman sa bribery o di umanong panunuhol ni VP Sara doon sa mga opisyal ng Department of Education noong siya ay kalihim pa. So ang sabi ho niya ay sabi ho ng prosecution ay sapat na ho yung ebidensya ho nila doon ho sa mga naunang mga artikulo, katulad na nga lang ho ng confidential funds, ito ho tong unexplained wealth, para daw ho ay makonvict itong si VP Sara dito sa impeachment trial. So yan ho yung aabangan natin, titingnan ho natin. At syempre ho, no, ay magkomento ho kayo sa ating tanong sa bayan, ha? Ano ang reaksyon mo sa di umanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 milyong piso? Ayan ho, babasahin ho natin ang inyong mga komento maya-maya lamang. At syempre sa pagbabalik ho ng Usaping Legal, pag-uusapan naman natin ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
2: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
4: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
2: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo Sol, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas, pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
5: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
2: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
6: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan ng mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
2: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
7: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwalaang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
8: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
1: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan.
14: Sagot kita!
1: Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala.
14: Sagot kita!
1: Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito,
14: Sagot kita!
0: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text sa inyong katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre, batiin muna natin ang ating mga nandito sa ating live stream. Nandito na ho si Nestor Arenas Claveria, Frederick Magire, Marge, Gemma Rosacay Villafuerte, at Arvin Beliesa. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat ho sa ating mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy na nagsishare ng ating programa tuwing Sabado. Syempre, Radyo Pilipinas Bontok, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Gingoo, Radyo Pilipinas Baguio. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre, pwede ho kayong magkomento ha, ng inyong mga katanungan o mga pabate. Ayan ho, nasa live stream ho tayo sa Facebook. Hanapin nyo lamang ho Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre, Facebook page ho ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin. Galing kay ito anonymous ho, no? Ito, sir, good morning ho. Paano po kung may utang po kami sa bangko? Hindi po namin mabayaran kasi po matinding hirap po ngayon. Pwede po ba kaming balikan ng bangko at makulong? Ayan ho, common ho na tanong ho yan, ha, paano kung kayo ay may utang tapos hindi ho kayo makabayad? Ay syempre ho, sa hirap ho ng panahon ngayon, hindi naman ho imposible na hindi ho mangyari ho yan. So dito ho sa ating programa, lagi ho natin sinasabi, no, na una-una ho ay wala ho naman nakukulong sa pagkakautang. So yan ho ang unang-una dyan. Wala ho nakukulong sa pagkakautang maliban na lamang kung kayo ho ay meron na hong elemento, no, ng panluloko o fraud nga ho o deceit. So halimbawa ho niyan ay sa estafa, no, sa kasong estafa kung saan kayo ho ay nanloko. O di kaya naman ho tinakbuhan niyo ho yung inyong pagkakautang. O di kaya naman ho maaari din ho kayo mademanda kung kayo ho ay nag-issue ho ng mga worthless checks. Ibig sabihin mga checks na o mga cheque na tumalbog, ayan ho, bouncing checks loan ho natin yan, BP22. Ayan ho, maaari din ho kayo makasuhan at makulong. So ayun ho, yun ho ibig sabihin ho niyan, maaari lamang ho kayo makulong kung hindi ho kayo makabayad ng utang kung meron hong elemento ng panluloko. Ayan ho, panluloko, kayo ho ay in bad faith at kayo ay nag-issue ng mga cheque na wala naman hong value o worthless checks nga ho, katulad ho ng sinasabi natin, at ito ho ay tumalbog kinalaunan. So anong gagawin nyo ho doon sa pagkakautang ninyo sa banko ay hindi ho kayo makabayad sa ngayon, ay huwag nyo hong tatakbuhan yung inyong pagkakautang. Syempre makipag-ugnayan ho kayo doon ho sa inyong banko para naman ho mabigyan ho kayo ng mas maayos na terms nga ho, no? Pwede hong repricing ng inyong loan o di kaya ng inyong interest. Ayan ho, ay maaari ho kayong lumapit nga ho sa inyong banko at makipag-ugnayan. So sabihin nyo lamang ho din na talagang ang hirap nga ho ng buhay, hindi kayo makabayad, etc. So ayan ho, so baka naman ho yung banko ay magbigyan ho kayo, no, na mas mahabang terms yung period nga ho, o di kaya naman ho i-waive na yung mga interest. Depende naman ho talaga yan eh, dun sa pakikipag-usap nyo ho sa banko. Pero yun nga ho, para sabihin ho na ikukulong ho agad kayo na hindi kayo nakakabayad, ay hindi naman ho yan mangyayari ho sa inyo. Basta kayo ho ay huwag niyong tatakbuhan yung pagkakautang ho ninyo. At huwag ho kayong mag-i-issue ng mga cheque na wala naman hong laman. Yan ho yung mga bouncing checks law, yung bouncing checks law natin, BP22. Yan ho ang huwag na huwag yung gagawin. Mag-issue ng mga cheque na wala naman hong laman. Alam niyo hong walang laman pero in-issue niyo pa din doon sa banko o di kaya doon ho sa inyong mga ibang pinagkakautangan. Ay ayan ho, pwede ho kayong makulong ho dyan. So ayan ho, ay sana ho kayo ho ay mabigyan ho ng maayos na tugon ng inyong banko at ayun nga ho, sana ho ay mas makabayad ho kayo kinalaunan doon ho sa inyong mga pagkakautang.

0: At syempre pinag-uusapan pa rin ho natin na kanina yung allegedly na tagong yaman nga ho, no, unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. At ayun nga ho, ito daw ho ay doon nga sa pagsusuri ng ating independent financial expert, no, forensic financial expert. Ayan ho, si Attorney Alexander Cabrera. Ayun nga ho yung sinasabi ho niya na meron nga daw ho mga unexplained wealth. So, ayan ho, kung kayo ho ay manunood ng impeachment, eh syempre medyo madami ho mga terminology doon na hindi naman ho ginagamit sa pang-araw-araw, no, ng isang ordinaryong tao. Pero yun nga ho, ang sinasabi ho doon ay meron ho mga balance doon sa kanyang bank, doon sa kanyang banko, bank statements na hindi ho nababangga doon sa SALN or Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. So yun nga ho, kasi ho, ang mga opisyal ng gobyerno, kahit ho yung mga ordinaryong empleyado ng gobyerno, dapat ho sila ay magdeklara ho ng kanilang, mag-file ng kanilang SALN, no, as of the end of the year, December 31. So actually, pagpasok ko sa gobyerno, kayo ho ay pagpa-file na ng SALN. Ayan ho, every year, cut-off ho niyan ay December 31, kayo ay magpa-file din ho. At syempre, kayo po pag aalis din ho sa gobyerno, kailangan nyo ding mag-file ng SALN. So ito ho, sabi ho ni Attorney Cabrera, hindi daw ho bangga doon sa kanyang SALN yung mga bank balances na nakita ho nila. At yun nga daw ho, nagkakalaga ho ito ng 817.8 million pesos. So ganun ho kalaki, di umano yung hindi bangga doon sa SALN. At syempre nilinaw nga ho niya, hindi pa daw ho kasama dyan yung kanilang mga cash on hand. So cash on hand. At syempre kung meron ho silang pera sa bahay nila, sa vault, pera sa bulsa, ayan ho, hindi ho kasama. Pati dun sa mga e-wallets, diba? Hindi din ho yan kasama. Pati ho yung mga foreign currency denominated accounts. Siyempre, wala ho silang access ho doon, no? So, meron ho tayong batas na nagpoprotekta doon sa mga foreign currency accounts ho natin. So, wala din ho silang access ho doon. Yun sinasabi ho niya. At siyempre, sinabi din ho niya na, ayun nga ho, hindi pa ho kasama yung mga firearms daw ho. Ayan, yung mga ibang personal assets pa, no? Kasi ho, dito sa SALN nga ni VP Sara, ay wala hong cash na nakalagay. So ito daw ay nandun sa others. Sabi ho nung depensa noong mga unang buwan nga ho ng impeachment, nandun nga daw ho sa others. So kaya ho hindi ho talaga ma-verify din, no, kung magkano nga yung cash on hand, cash on bank ho niya, kasi nilump nga niya doon sa category na others. So kaya ayan ho yung mainit na usapin ngayon. At syempre may mga sinasabi din ho kahapon na nag-i-issue din ho ng mga manager's check, no? Manager's check naman. So ano ho yung manager's check? So kapag kayo ho ay may malaking pera na gusto hong i-withdraw, no, o ibayad sa inyong pinagkakautangan, sa inyong babayaran, sa inyong mga supplier, ay dahil nga ho, halimbawa, syempre may malaki hong halaga ho yan, ay kukuha ho kayo ng manager's check, no, sa inyong banko. So ibig sabihin ho, itong check na ito, ito yung ibibigay nyo sa supplier ho ninyo. At hindi na ho yung mismong cash. So hindi na ho yung mismong pera ang ibibigay ho ninyo. Nagkataon lang, ang naobserbahan daw ho nila dun sa mga manager's check ay ito ho ay hindi naman daw ho binibigay sa kahit na sinong supplier o kahit na sinong tao na pinagkakautangan. So ito nga daw ho ay nakalutang lamang. Nakalutang lamang at babalik din yung balanse nung yung laman ho noon doon sa balanse doon sa bangko. So, paano ho yung nangyayari? Nung sinasabi ho niya ay maaring kumukuha ng mga manager's check para ho at year-end mabawasan yung balanse sa banko. Kasi ho, kung kinuha niyo na ho yung pera, nilagay niyo ho sa manager's check na di umano ay ipambabayad niyo sa inyong pagkakautang, ay mawawala na ho yan sa balanse ng inyong banko, no, at year-end. So, syempre, sabi ko kanina, December 31, kailangan i-report yung mga balanse, di ba, ng banko ninyo, ay mawawala na ho yung balanse ho na yun, yung pera ho na yun, kasi nandun na nga ho sa manager's check. Pero kung hindi nyo naman ho ito ibibigay sa kahit kaninong tao, kahit kaninong supplier, so after 6 months, 6 na buwan, magiging ho yan still, so yung balanse, ibabalik din ho doon sa inyong mga bank accounts. So, ang naging kaibahan nga lamang ho nito ay hindi na ho na-report yung balance na ho na iyon sa inyong SALN o doon sa inyong bank records at the end of the year. Kasi nga ho, ito ay naka-allocate na dapat para sa ibang tao. Pero kung hindi nyo ho ginawa at hindi nyo ho ito ay binigay naman sa inyong supplier, wala naman ho talaga kayong babayaran, e babalik din ho yung balance na yun after 6 months. So yun, kaya ibig sabihin, hindi ho siya nakakount doon sa bank balances at the end of the year. So posibleng matago ho siya, posibleng lumutang ho siya. So ganun ho yung sinasabi ng ating forensic financial expert nung kahapon nga ho, no. At syempre sinasabi din ho niya mayroong mga halagang nasa 41 million pesos nga daw ho ang isang withdrawal sa isang araw. So ayan ho, medyo hindi nga ho yun usual, no. 41 million pesos ang i-withdraw mo sa isang araw. So medyo malaki ho iyan. At syempre nakita din ho natin na yung syempre mga empleyado ho ng Bureau of Internal Revenue na tumestigo din nga ho, no. At sinabi ay binigyan ho nila ng letter of authority upang ang Vice President at ang kanyang asawa para ho tingnan ang kanyang mga i-final na tax returns. So ito hong letter of authority, ito binibigay ho ito sa mga taxpayer, sa mga negosyante. Ayan, kung kayo ho ay nagnegosyo, familiar ho kayo dyan. Ito ho yung letter of authority na nagsasabi na meron hong kapangyarihan o otoridad ang inyong revenue officer ng BIR na tingnan ho ang inyong mga tingnan at suriin ang inyong mga libro para ho ibangga doon sa financial records o doon sa inyong income tax return na i-final nga ho ninyo. So, ayan ho. Yan ho yung ibig ho sabihin ho niyan. At syempre, meron ho silang letter of authority. Ibig sabihin, i-investigahan na ho yung mga i-final ho niya na mga income tax return. So, yan ho ang ibig sabihin ho niyan. Kasi may mga sinasabi din ho nung isang araw na meron daw ho nga legal fees. Tumanggap nga daw ho ng legal or professional fees na mayroong ilang milyong piso na yun nga ho daw ang tinitingnan ho nila. Syempre ang Vice Presidente ho, isang ho government official, hindi ho maaaring mag-practice ng kanyang profession. So saan ho galing ang legal fees na sinasabi ho nila? So yan ho yung titingnan pa, no? At syempre i-cross-examine pa naman ho itong si Attorney Alex Cabrera ngayong darating na linggo. Yan ho yung aabangan ho natin. At syempre yung depensa, sinasabi naman ho, yan ho yung side na lang story ng prosecution. Ay meron din daw hong side nung story naman ho ng depensa. So yan yung aabangan natin kapag sila ay nag-present na ho ng kanilang ebidensya. Paano ho nila i-dispute itong sinasabing 817 million pesos na unexplained wealth di umano ng mag-asawang Vice President Duterte at ng si Manasseh Scarpio nga ho. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ilan sa inyong mga kasagutan sa ating tanong sa bayan na ngayong Sabado. Ano ang reaksyon mo sa di umanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 milyong piso? Ayan ho. Ito, coming from cellphone number ending in 3358, ito ho, suki na ho natin ito. Hindi natin alam na sapat na may katiwalian laban ni Vice President Sara Duterte's unexplained wealth. Ayan ho. Ito ho naman ay side pa lamang ho ng prosecution. Siyempre ho, meron pa hong side yung depensa, no, para ho ma-dispute itong figures ho na ito. Pero ito ho yung sinasabi noong forensic financial expert na expert witness ho kahapon doon sa impeachment. Ito naman ho, from cellphone number ending in 2594, sa totoo lang po, attorney, dapat po yan ay ma-impeach na. Sa dami ng ebidensya na kinasasangkutan niya at dapat makulong na rin yan sa dami ng kaso niya. At ang isa po, attorney, dapat matuloy ang tsa-tsa para matuloy ang magagandang proyekto ng Pangulong BBM. Ayan ho, from cellphone number ending in 2594. Ayan ho, yung prosecution pa lamang ho yung nagpapresenta ng ebidensya at nakita nga ho natin, syempre marami ho ebidensya laban sa Vice President, no? Pero abangan din ho natin, paano naman ho yung sasabihin ng depensa, no? Paano naman ho nila pasisinungalingan itong mga ebidensya ho na ito? At syempre yung mga senator judges lamang ho ang may kapangyarihan na para ma-impeach nga ho ang isang impeachable officer. So titingnan ho natin yan, ang sinasabi ho ng spokesperson last time, December 16, bago daw ho mag-recess itong Senado, ay magkakaroon na raw ho ng desisyon, no? Kung may impeach nga ba ho, o di kaya naman ho mapapawalang sala si Vice President Sara Duterte. Kasi ho, patapos na ho itong prosecution sa kanilang presentasyon. Ay tinanggal na nga ho yung Article 2, no? Yung Article 3, yung bribery nga ho. Ay kaya mas bibilis na ho. Kaya sabi ho nila, sapat na daw ho yung ebidensya na ipresenta ho nila. So tingnan naman ho natin yung pagpapresenta ng depensa sa susunod, masusunod na araw. Kaya lang ho, syempre, meron hong budget deliberations at mag-recess ho uli ngayong October itong Senado. Kaya mapuputol ho uli itong impeachment trial. So ayan ho, mag-text pa rin ho ng inyong mga opinion na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream Usaping Legal Facebook page at Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating live stream. Ha. Nandito na ho si Marje. At syempre, nandito na rin ho si Fatima Muñiz, Jacitan, at syempre Jovi Muñiz watching from Chicago, USA. Happy viewing ho sa inyong lahat. Ayan ho.

Ito, kumuha na lamang naman ho tayo ng question no, sa ating YouTube channel. So meron ho tayong YouTube channel, Usaping Legal. Attorney Danny Galang YouTube channel. Siyempre napapanood din ho tayo yung mga past episodes ho natin dyan. Ay, ayan ho, napapanood din ho tayo dyan no, yung mga past episodes ho natin. At siyempre maraming salamat ho sa ating mga subscribers sa YouTube. Higit 20,000 subscribers na ho tayo dyan. Maraming salamat din ho dun sa mga nanonood ng ating mga videos. Siyempre ho yung mga interviews ho natin sa mga resource persons natin. Ang ganda ho ng mga bilang ho natin. Maraming salamat ho sa inyong lahat. Ito ho, tanong ho niya ay, Sir, legal po ba na gawing alternate ang pasok ng mga regular na empleyado? Dahil po ang reason ng kumpanya, walang gawa at walang kinikita ang kumpanya. Ayan ho. So yan ho, ang tanong ho niya ay kung regular ba na gawing alternate lang no, yung pasok ng mga regular na empleyado. So yan ho, kinikilala ho ng labor code no, yung tinatawag ho nating management prerogative. Yung management prerogative ho kasi ito ho yung konsepto na kung saan ay iniiwan ho ng mga korte ang pagdedesisyon tungkol sa mga tungkol sa pagpapatakbo ng isang negosyo o ng kumpanya doon ho sa management o doon ho sa may-ari, doon ho sa employer. So ibig sabihin ho, kung nakita ho ng korte no, na hindi naman ho labag sa batas itong mga ginagawa ng itong employer, ganito ganyan, ay hindi ho nila papakailamanan at irespeto ho nila yung management prerogative na tinatawag ho natin, na syempre ho kakayahan ho ng mga employer na patakbuhin yung kanilang sariling negosyo sa kung gaano nila, kung paano nila gusto no, basta lamang ho hindi lalabag sa batas. So ang question ho kasi dito ay regular na empleyado sila, ginagawang alternate ho yung kanilang mga pasok no, dahil nga daw ho hindi kumikita at wala na nga daw ho kita nalulugi itong kumpanya. So sa ating mga batas ho, sa mga desisyon ho ng Korte Suprema ay kinikilala naman ho itong mga alternative work arrangements na tinatawag. Halimbawa ho yung paglalagay sa floating status. Ayan ho, kinikilala ho iyan. At kung sa kaso hong ganito yung mga alternate work arrangements no, na sinasabi. So dahil ho ito sa pagkalugi. So kung ito naman ho ay may sapat na dahilan, halimbawa ho yung floating status, ito hong pagkakaroon ng work schedule ng mga regular na empleyado. Kung meron ho itong sapat na dahilan, halimbawa ho mapatunayan ho talaga na nalulugi yung kumpanya. So kaya ho nila ginawa itong mga alternate work arrangements ho na ito dahil nalulugi yung kumpanya, wala silang kita, ay maaari hong sabihin natin na legal ho ito no. Legal ho itong mga bagay, legal ho itong mga arrangement ho na ito. So ayan ho. So kailangan lamang ho talagang patunayan ay talaga nalulugi yung kumpanya at hindi ho ito para ma-circumvent yung mga labor laws ho natin o ma-circumvent lalo na ho yung pagbibigay ng tamang benepisyo sa ating mga empleyado. So yun, kung ang ibig sabihin ho niyan, kung talaga naman ho nalulugi ang kumpanya, hindi ho sila in bad faith, ayan ho, mapapatunayan naman ho talaga na hindi ho talaga ho nalulugi sila. At legal ho itong mga alternate work arrangements ho na ito. Kahit nga ho itong floating status eh. Kasi maaari ho kayo malagay sa floating status sa loob na 6 na buwan. Kung talaga ho may sapat na dahilan, basta ho bago yung 6 na buwan, ay kailangan ho kayong sabihan na ho ng inyong employer kung kayo ho ba ay mananatili sa floating status o kayo ay matatanggal na sa trabaho. So yan lamang ho yung kailangan gawin. No? Pero legal ho yung floating status, basta ho may legal na basehan. So yun ho, sa nag-message ho sa atin, sana ho ay maging maayos na ho yung inyong work arrangement, yung inyong pasok, sana ho mas maging regular na ho, no? At yung kumpanya nyo ho ay sana ho ay makaluwag-luwag pa, no? At makabalik ho sa dati yung work arrangements ho ninyo. At huwag ho kayong mag-alala kung meron naman ho bad faith yung paglalagay ho sa inyo sa ganyang alternate work schedule. Maaari naman ho kayong magreklamo sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission o NLRC para ho masawata itong kung mali man yung practice ho na ito ng inyong employer.
So, ayan ho, magsumbong ho kayo sa DOLE at NLRC kung sa tingin ninyo ay hindi ho makatarungan talaga at walang basehan itong ginagawang alternate work arrangement sa inyo ng inyong employer. At syempre, ayan ho, pinag-uusapan ho natin ha, yung impeachment pa rin ni VP Sara Duterte. Ano ang reaction mo sa di umanong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte na aabot sa higit 800 milyong piso? Ayan ho. Syempre nga ho, napakalaki ng 800 milyong piso para maging unexplained wealth nga ho, no? Pero ayun nga ho, ito ho ay base lamang doon sa testimonya noong forensic financial expert. So titingnan pa ho natin yung cross-examination ho niya sa dadating na linggo, no? Kung paano niya ho ito mas maipapaliwanag ng mas malinaw nga ho. Syempre kapag siya ay tinanong na nung kabilang panig ay mas maipapaliwanag ho niya. Pero yun nga daw ho, base nga daw ho ito doon sa kanyang pagtingin, no? Pagtagpi-tagpi noong mga negosyo nga ho, ng mga papeles sa SEC, yung mga i-final ho sa ating BIR, Bureau of Internal Revenue, yung i-final na sal-in ng mag-asawang Duterte at Manasseh Carpio, ayan ho yun na conclude ho niya na mayroong higit 800 milyong

0: nagsabi na ho nakakandidato sa 2028 bilang Pangulo. Kaya ako dapat ay suriin ho natin ng malinaw ito ho mga ibinabatong alegasyon, ito mga ebidensya ho laban ho sa kanya. At syempre matatapos na ho ang ating programa, pero pwede pa rin ho kayong magkomento ng inyong makomento ho dito sa ating Tanong sa Bayan. Hanapin nyo lamang ho ang Facebook page ng Radyo Pilipinas, Facebook page ho ng Usaping Legal, at syempre sa YouTube ho i-upload din ho natin yung ating mga episode. So maaari pa rin ho kayong magkomento sa ating mainit na usapin ngayong araw. At syempre, dyan na muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat po sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Sir Arnel Villamor, Sir Mark Boqueron, at syempre nandito rin ho si Ms. Tess Ramirez at Ms. Isabel Silang. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:54 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pagpapalawak ng digital trade sa Timog Silangang Asya, isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN sa susunod na buwan. Ayon yan sa Malacanang. Mula Singapore, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kasamahan kasama sa agenda na ipupursige ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paparating ng 49th ASEAN Summit ang pagpapalawak ng digital trade sa rehiyon sa pamamagitan ng Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Ito ay naglalayong palakasin ang kalakalan sa makabagong pamamaraan gaya ng digital transaction tulad ng e-commerce, digital payments, safekeeping ng mga mahalagang datos at impormasyon sa hanay ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magkakaroon ng mas malawak na market ang mga online sellers, paliliit na negosyo at mga technology companies sa Pilipinas sa pagsusulong ng DEFA. Dagdag ni Castro na ang paglahok ng Pangulo sa mga pandaigdigang pagtitipon ay pagkakataon din para maipakilala ang potensyal ng ekonomiya ng Pilipinas at makabuo ng mga ugnayang maaaring magbukas ng bagong pamumuhunan sa bansa. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Inaasahan din ng Pangulo ang magiging mahalagang hakbang ng Digital Economy Framework Agreement, DEFA, ng ASEAN na naglalayong palawakin ang digital trade, e-commerce, digital payments, data privacy at cybersecurity sa rehiyon.
2: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Pilipinas nanguna sa panawagan sa Geneva, Switzerland para sa mas matibay na proteksyon sa mga seafarers sa panahon ng krisis. Balita din sa atin ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinusulong ng Pilipinas ang mas matibay na mekanismo para maprotektahan ang karapatang pantao at kaligtasan ng mga marino na naapektuhan ng armadong tunggalian at iba pang krisis sa iba't ibang panig ng mundo. Pinangunahan ng Pilipinas ang talakayan sa naturang usapin sa sidelines ng ika-63 sesyon ng United Nations Human Rights Council sa Geneva, Switzerland. Ayon kay Philippine Permanent Representative Carlos Soreta, mahalagang isulong ang proteksyon sa mga marino, lalo't tinatayang isa sa bawat apat na pandaigdigang manggagawa sa sektor ng paglalayag ay mga Pilipino. Tinalakay sa pagpupulong ang mga panganib na kinaharap ng mga marino, kabilang ang mga missile at drone attack sa mga conflict zone, pagkakastranded sa dagat, hindi pagbabayad ng sahod, unfair criminal at abandonment. Batay sa datos ng International Transport Workers Federation, mahigit 6,000 marino ang naabandona sa 410 barko noong 2025. Iminungkahi sa nasabing talakayan ang pagtatatag ng koordinadong mekanismo para tulungan ang mga marino sa mga conflict area. Gayun din ang isang United Nations Task Force laban sa hindi makatarungan

0: ang pagsasakdal at arbitraryong pagkakakulong sa mga ito. Tumakbo ang nasabing forum na nilahukan ng mga delegado ng Pilipinas magmula 7 ng Setyembre hanggang nitong 7 na Oktubre taong kasalukuyan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mga mangingisda sa Zambales, nagpahayag ng pagkadismaya at sakit ng kalooban sa umano'y pondo ng China sa kumpanya nila Vice President Sara Duterte sa gitna ng kanilang nararanasang pambubuli ng China. Balita atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: This Philippine Sea is not for sale. Ito ang sigaw ng mga mangingisda sa Zambales sa gitna ng kontrobersya ng umano'y China funds sa Kali 88 Food Corporation nila VP Sara at asawang attorney Man Scarpio. Ngayong araw inihayag ng mga Zambalenyo ang kanilang matinding pagtutol sa umano'y pagtanggap ng pondo ng pangalawang pangulo mula sa China. Ang 319 million pesos na inward remittance sa Kali 88 ay nadiskubre sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Itinurn over ng mga Zambales Fisher Folks ang kanilang manifesto kina Zambales Congresswoman Bing Maniquis at Deputy Speaker Jay Conghun upang iparating sa House leaders ang kanilang sentimiento at pagkadismaya. Kabilang sa mga grupo ng mangingisda na nagtipon ngayon para sa manifesto ay mula pa Santa Cruz, Baho de Masinloc, Palawig, Iba at San Narciso. Panawagan ng grupo magpaliwanag ang pangalawang pangulo na tila pagtataksil sa kanilang mga mangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
4: Anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.
5: From the News Center of Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, this is

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
2: Isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Para po sa araw na ito, naku, pag-uusapan po natin. Naku, lalo na yung ating mga overseas Filipino workers, ha, yung ating mga OFWs, land-based or sea-based, yung ating mga Filipino seafarers, ang ating Filipino diaspora, pati yung ating mga non-resident Filipinos na nagpapadala ng kanilang mga remittances dito sa Pilipinas. Mukhang para sa kanila, magandang balita ito para sa kanila. Pero para sa ating mga kababayan dito sa loob ng bansa, ano po, sa ordinaryong Juan de la Cruz na nandito sa ating bansa, naku, medyo hindi magandang balita kasi pahina. Ang ating ikang piso laban sa dolyar. Ngayon, ang palitan po kasi ng peso laban sa US dollar ay pumalo na po sa halos 63 pesos per $1. Kasi po kahapon nag all-time low na naman ang Philippine peso laban sa US dollar, pumalo po sa 62 pesos and 90 centavos. Konting-konti na lang, 10 sentimo na lang. Ha? $63 na. Nako talaga namang. Sa bagay, ito po kasi mga nakalipas na mga araw, tuloy-tuloy po ang paghina ng ating piso laban sa US dollar. Ano ho? Kasi nung mga nakalang araw, halimbawa, nitong Wednesday, pumalo na po sa 62 pesos at 86 centavos nung Wednesday. Tapos kahapon, 62.90. Konting-konti na lang, 63 pesos na. Ayon po yan sa mga datos mula sa Bankers Association of the Philippines. So ano ang mararanasan natin ngayon dito sa ating bansa and how will this affect our economy as a whole? Pero siyempre sa mga Filipino seafarers natin, sa ating mga OFWs, sa ating Filipino diaspora, sa ating mga non-resident Filipinos living and working abroad na nagpapadala ng pera, sabi ko nga kanina, malaking palitan ito para sa kanila. Pero paalala ko lamang po ha, doon sa ating mga kababayan, mataas din po ang inflation natin dito sa bansa. 7.2%. 7.2% ang inflation natin last September. Okay? So kung magiging objective tayo, yung 1,000 piso, kung pag-aaralan po natin, yung 1,000 piso, nagkakahalaga na lamang po yan ng mga 700 pesos, yung actual equivalent ng purchasing power ng 1,000 pesos nyo dahil nga po sa inflation. So, bakit ko sinasabi ito? Kasi bagamat malaki ang palitan ng piso o ng dolyar laban sa piso, nao-offset po yan ng inflation. Okay, nao-offset ng inflation sa taas ng mga presyo ng bilihin. Okay, kasi nga po 7.2% ang ating inflation. So, kanina nga po, nagbigay ako ng example. Yung 1,000 pesos ninyo, that will always be equivalent to 700 pesos. Alright? So, malaki din ang naibabawas. Although, syempre, nasa diskarte, sabi nga ni Jonathan Ravelas, ano, ng ating discarding wise, yung ating economist at financial market expert. Nasa diskarte yan eh, discarding wise, kung paano natin mamamaximize yung mga remittances na pinapadala ng mga overseas Filipino workers at ng Filipino diaspora ng inyong mga kamag-anak. Ano? Kung paano natin ito matitipid, ma-extend, di ba? Mapapalawak yung perang yan, yun na pinapadalang pinaghihirapan din ng ating mga overseas Filipino workers at ng Filipino diaspora na pinapadala dito sa bansa para sa atin, sa kanilang mga mahal sa buhay. So, ika nga, medyo, yan ang binabantayan natin ngayon. Kung yan ba'y papalo ngayong araw na ito sa 63 pesos, mabibreak ba ang 63 pesos level ngayong araw na ito? O makakakita tayo ng paglakas ng piso? Yan po nga ang tabayanan natin. At kung anong magiging pangkalahatang epekto niyan sa ekonomiya ng ating bansa. Isa pang balita, bumaba po ang ating gross international reserves. Ano po? Yung gross international reserves. Meaning, yung mga nakareserbang mga foreign currency, particular yung US dollar currency. Bumaba po ito ng $100 billion nitong Setyembre kung ikukumpara sa $104.8 billion noong Agosto. So mahigit sa 4 na bilyong dolyar, hindi milyon ho, bilyon, 4 na bilyong dolyar ang nawala o bumaba, ibinaba ng ating gross international reserves, okay? Anong August, itong ano. So ano bang ano nito? Ano bang naging dahilan para bumaba ang ating gross international reserves? At ano ba ang kahalagahan? Bakit meron tayong gross international reserve? Saan ba natin ginagamit ito? At kailan ba natin dapat gamitin ito ng ating mga ng pamahalaan at ng gobyerno? Ngayon, para maliwanagan po tayo sa mga isyong yan, sa mga katanungan yan, mabigyan ng kasagutan, kasama po natin ang foremost at lagi nating nakakasama at napapanood at nakikita nyo na rin po sa iba't ibang mga himpilan ng radio at television. Walang iba kundi ang ating chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, walang iba kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, good morning at welcome back sa Global na Tayo.
3: Ah, magandang umaga po, Mr. Ray, sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back.
2: Nako, thank you very much Sir Mike for again indulging us today sa Global na Tayo. Sir Mike, halos pumalo na sa 63 pesos ang palitan ng piso laban sa US dollar kahapon. 62.90. Sa intraday trading, pumalo ito sa 62.95. Ano to, Papa? Ano ngayon ang picture ng ating ekonomiya sa likod nitong patuloy na paghina ng piso plus yung inflation rate na last September na umabot sa 7.2%?
3: Ngayon po, Sir Ray, kahit papano, kabubukas lang ng market ngayon, 9 a.m. Nag-improve naman po yung peso. 62.75 yung low. Tapos ngayon, nasa 62.80. Kapon po yung record high na 62.90. Ngayon po, 62.76, ganun 62.80. So, ibig sabihin yan, Sir Ray, kasi tumataas yung importation cost ng bansa natin. We're a net importing country. Dalawa lang tayo ng India dito sa this part of the world na net importing country. Karamihan po ng kapitbahay natin, net exporting country. Mm-hmm. No? Kaya nga dapat hindi dapat tayo masyado umasa sa importation hanggat maaari, kung kaya naman. No? Kasi Sir Ray, tulad yan, pag mag-i-import tayo, magmula na nagsimula yung gera, magmula nitong February 28, 2026, so that's more than 7 months ago, Sir Ray. Umakit na yung dollar ng mga halos 9%. Palitan pa lang po ng pera yon. Meaning to say, pag mamimili tayo sa abroad, gagamitin natin US dollar, 9% kaagad yung itinaas ng dollar. Kasi, nung bago magsimula yung gera, maganda naman yung financial market conditions bago mag-gera. Gawa nga na tinatrabaho yung mga reform measures, no? Para ma-improve yung governance standards natin, no? Pati yung catch-up spending. Although, hinihintay pa rin yung catch-up spending si Ray, no? Pero from 57-60 levels nung bago, a day before the war, nung Russia, itong Iran, war on Iran and Middle East, February 28. O ngayon, may git 5 piso yung, well, from 60-57, mga 5 piso yung inakyat si Ray. So, that's 9%. O kaya mas nagiging mahal mag-import. Lahat ng klaseng importation, Sir Ray, name it. Parang we import almost all of our oil.
2: Okay. Now, ganito, Sir Mike, kung we are a net importing, tama no? Net importing country, na nagiging dahilan kung bakit humihina lalo, pahina. Itong mga nakalipas na linggo, talagang on a downward trend ang peso laban sa US dollar. What can the economic managers do? What can you suggest to the economic managers na dapat gawin para ma-stabilize natin ang palitan ng piso to strengthen it laban sa US dollar?
3: Una, sir, fundamentally, well, kasi dapat yung Pilipinas, yung bansa natin na sa whole, eh, kung kaya gawin dito, dito na lang gawin. At nangkilikin din natin yung gawa natin na mga produkto. Lalo na magmula yan sa agricultural products. No? Ultimo bigas, ni-import natin eh. So, paigtingin pa lalo, i-increase yung production ng agriculture, magmula sa crops like rice, corn, yung mga meat products, although may ASF, no? So, yung ano, no? I-boost yung productivity by adapting the best global technologies. Kung baka, nandiyan, yan dapat yung, eh, kasi it's really the planning season, fourth quarter, that should be part of the strategic planning of the country. Yung dapat meron tayong yung long, although sige 6 years yung administration, nag-iba yung presidente administration every 6 years, pero dapat meron talagang long range planning. Ito yung gusto nating vision. I-produce natin kasi yung makarating bansa natin, sir, yung nagawa nila yun. Net exporting country nga po sila karamihan eh. Magmula sa agriculture nila, tayo binibentahan, di ba, yung mga bigas nila Thailand, nila Vietnam. O ganun din yung may dapat may talagang ano, may strategic planning, may long-term vision and direction for the country. Na yung po yung, of course, technology is the biggest equalizer. We use the best technologies in as much as what the other neighboring countries are doing. Ganun din po yung sa manufacturing, sa industry. Kasi pag super high-tech, Sir Ray, ano eh, yung productivity nag-i-improve. So ngayon, Sir Ray, AI ngayon yung patok, di ba? Yung AI. So that's really meant to boost the productivity.
2: Alright.
3: Kasi true enough, education is the biggest equalizer, lang yung STEM courses. Ganun din po technology also, that would really expedite the productivity gains in terms of increased output, lower cost, and kikita yung mga kababayan natin yun sa on the dadagdag kita yan. Bili nyo, Sir Ray, manukan yan or yung mga piggery, maraming biik, maraming sisiu, mabilis lumaki, tapos ano, using the best technologies, kasi kitang-kita yan. I've been talking to the regional tycoons here in the, around the country. No? Diba? Kung yung Charon Pokpan, ganun, naging best po yan dito. Thai company yan, na giant sa agriculture, sa mga livestock, poultry. Well, they were able to sell at a lower price. Ang dami ng production, kumikita pa.
2: No? Okay.
3: Eh, no. Kaya yung po, yung para dito na lang tayo, bisa import tayo ng import. So, pwede gawin dito, Sir Ray.
2: Yun. So, bawasan ng importation, palakasin ng manufacturing, and tangkilikin ang sariling atin. That will help stabilize and strengthen the peso against the US dollar. Tama po ba yung conclusion ko na yon, Sir Mike?
3: Ay, yes, Sir Ray. At saka nakita na natin yan. I remember in the late 1980s, naging campaign din yan eh. Kasi yung naging 1980s, early 80s kasi is very challenging, no? Very volatile. Buong mundo, hindi lang Pilipinas. Kaya nire-emphasize din po yun. So, ano rin, it's important to have that strategic vision. Eh.
2: Pero Sir Mike, Pero Sir Mike, ganito, kung babawasan natin ng importation, ngayon may kinakaharap tayo. I know na naitanong na rin sa ito ng ibang mga programa, ng ibang mga istasyon. Eh nakaharap tayo ngayon sa isang strong El Nino at by 2027, a very strong El Nino. Eh ngayon pa lang nagpaplano na ang Department of Agriculture na mag-import ng mga agricultural products, mga pagkain, and that's importation again. So, how can we correlate that dito sa sinasabi nating ihinto muna, o kung hindi man ihinto, bawasan yung importation and tangkilikin yung locally produced products? How can we balance that, Sir Mike?
3: True, Sir Ray. Actually, iba yan, that is near term, yung ngayon, kasalukuyan. Ito naman yung sinasabi natin kanina, that's yung medyo long-term direction ng bansa natin. Yeah, ngayon kasi realistically, ito yung realities right now. Wala tayong sariling langis. Ini-import natin halos lahat ng langis. So, nag-import pa rin tayo. Pero, yung strategic direction, yung visioning ng bansa, yan, magdamihan natin yung renewables, sir. Solar, wind, offshore wind, geothermal. Number three tayo sa geothermal. Dati tayo number two. Waste to energy, pati yung hydro, and even nuclear. May mga po tayo nuclear sa Morong. Eh. Kumpaya, yung older generation, nagka-vision na sila na kahit noon pa, 1970s, 1980s, may vision na sila na damihan yung renewable. So, it's a matter of re-emphasizing those again.
2: No? Alright.
3: Well, in respect to the vision of the older generation.
2: Yan,
3: pero ngayon, may realities tayo. O hindi sapat, nag-yellow alert, nag-red alert. Nag-import pa tayo ng mga, yung mga yung ibang coal, yung practically yung mga gasolina, diesel, lalaslat. Eh di, EVs. At yung mga tao din naman nag-a-adapt. So, marami na tumatangkilik sa electric vehicles, hybrid vehicles. Kasi mahal nga naman po yung gasolina. That's one way, no? Kumbaga, ang going forward, syempre, it would take years. Ang mga planta kasi ng kuryente, 2 to 3 years yan, bago makomplete. So, it's really important to have that, yung long range planning and strategy to structure. It's practically structuring, well, these are structural reforms na yung pabilisin yung out yung ano yung roll out itong mga maraming solar, kasi na-envision nga na the biggest solar power facility would be here in the Philippines, no? Dito sa bandang Central Luzon, sa bandang Bulacan, Nueva Ecija. Na foresee yun eh. Of course, that's in coordination with the private sector, both the biggest local conglomerates and also the sa foreign investors. Nakita ko po yan, sir, sa internationally, just a few days ago, pipeline. Isa sa pinakamalaking pipeline ng renewable energy, yung Pilipinas. Maring na doon na, talaga papunta na doon. So, it's a matter of re-emphasizing it.
2: No? Now, going back, Sir Mike, dito sa palitan ng piso laban sa US dollar. Kanina nabanggit ko kasi malaking bagay ito para sa ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga land-based at sea-based, o yung mga Filipino migrants natin living and working abroad na nagpapadala ng remittances dito sa Pilipinas, sapagkat siyempre matutuwa sila, malaki yung palitan, mas malaki yung pera na maipapalit sa peso. Pero tama rin ba yung sinabi ko na apektado rin yung halaga na yan pagdating sa inflation, dahil we have posted a 7.2% inflation for the month of September, and that could also eat away doon sa pinakahalaga of purchasing power nung remittance na pinapadala nila dito sa Pilipinas.
3: Tapo yung sir, eh. Kasi may winners and losers sa pagtaas ng dollar. Siyempre, we're a net importing country, tayong dalawa ng India. Karamihan ng kapitbahay natin, net exporting country. Yung mga net exporting country, baliktad, gusto nila mahina yung currency nila para marami yung kita nila na naka-dollar. No? Ayun ang irony nun eh. Yung China, Japan, even Thailand, Taiwan, they would even, some of them would even fight tooth and nail to weaken their currencies. Ganun po yung irony of it all, Sir Ray.
2: No?
3: Kasi dahil kumikita silang dolyar at that's the way for them, their exports more competitive. Bakit China ganoon? Sinisita nga po ng US yan eh. Pati yung ibang bansa dito sa ASEAN at Asia. Pagka masyadong mahina yung currency nila, gusto palakasin yung currency. Yung advantage sila eh. Yung mga, pag nag-export sila, dollars kinikita. Pag ibabalik sa local currency, mas marami yung kita nila. At ngayon, tayo, net importing country, sir eh. Nasa kabilang side tayo. Meaning to say, kasama natin yung India. Inflationary po yan. Magkadugtog po yung dalawa, sir. Eh, di ba umakit na ng more than 8%, almost 9% magmula nung gera sa Iran. Yung pagtaas na, tumaas na yung dollar against sa peso. So, pag mag-import tayo, mas mahal na ng ultimano, palitan pala ng pera. Almost 9%. Kaya nga po yung inflation natin, nag 7.2%. Nakambag din po yan, sir. Siyempre, sir, totoo, yung mga binanggit nyo kanina, yung purchasing power apektado. Pero the thing is, sino pa ba yung nagambag dyan, sir, bukod sa currency? Di ba, ang dami kasing naging bagyo. Abagat, yung storm damage. Nagkaroon ng disruption. Taon-taon naman po naranasan niya, sir, yung mga bagyo. Pagka kasi may bagyo, tumataas yung gulay. Kasi una, nasisira yung mga pananim ng mga bagyo. Tapos, di ba, sir, may time na hindi makadaan sa mga kalye, hindi maibiyahe matino. So, bukas yung supply. Yung on the sa farm level, yung mga may mga nasira na pananim, Kasi napaka-sensitive sa bagyo ng mga ganyan, yung mga gulay, ibang agricultural products, palay.
2: Okay. Ito, Sir Mike, isisingit ko lang kasi alam kong medyo limitado yung oras natin ngayong umaga, no, Sir Mike. Pero ito, sisingit ko lang. Kasi itong ating gross international reserve, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba from $104.8 billion naging $100 million na lang ito as of September, samantalang nung August nasa $104.8 billion in gross international reserves ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Now, unang-unang tanong, gaano ba kahalaga na magkaroon tayo ng malaking ika nga gross international reserves? Bakit tayo may gross international reserves? Saan ba ito gagamitin? At ano ba ang epekto nito kung sakaling bumaba o mabawasan ang ating gross international reserves? Isingit ko na rin itong huling katanungan na ito, sa batch ng mga questions na ito, hanggang saan ba masasabi na, teka muna, medyo nasa breaking point na tayo ah. Kinakailangan bantayan na natin yung gross international reserves, Sir Mike.
3: Sir Ray, tama po yun. Yung reserves, ayan po yung, ayan ang ginagamit ng local authorities natin para mag-intervene sa local forex market. No? Kumbaga, kaya nga po, ngayon, kitang-kita po, magmula na lang mula ng gera consistently. Nandiyan sila, pinaparamdam nila yung presence nila to para hindi masyado tumas yung dollar at hindi tumas yung inflation natin. Stabilize yung exchange rate para ma-stabilize yung importation cost and the overall inflation. So, yun po kasi yung reserva, yun yung buffer natin. Yun yung reserva na ginagamit na dolyar. Para, yan, yung depensahan yung peso. O ngayon, nasa 62.76 na po, no? Kapon yung record high na 62.90. So, kitang-kita doon, may sinyales. Although, hindi naman talaga confirm na confirm. Meron, nagtatrabaho talaga yung local authorities natin para mag-intervene to smoothen the volatility and to stabilize the exchange rate. In an effort to, kasi mandato nila is to stabilize inflation, bring down inflation back to the target. It will take a while, pero kasama rin po sa mandato yon, no, na price stability, enable to have a more conducive environment for sustainable economic growth and development. Ganun din po, kasi America, ganun din eh. They're trying to stabilize their inflation. Kaya nga nagre-rate hike din sila pare-pareho yung mga central bank. Pagka may ganitong pagkakataon na geopolitical risk, tumataas yung langis, yung itong taon na to, even 4 years ago during the Russia-Ukraine war, they really need to do their job. Kaya ano eh, nagre-raise sila ng interest rates to slow things down. Kasi mas magiging mahal yung borrowing cost. Ang mitingin po talaga no, Sir Ray, parang sasakyan yan. Alibaba, direction from Manila, ang vision, long-term economic growth and development. Halimbawa, yung destination Baguio. Lahat ng sasakyan, may accelerator, meron din preno. Pagka medyo mapanganib, yung central bank, pag maganda yung economic condition, they will step on the accelerator by way of lowering the interest rates. Pagka umabot sa pagkakataon, may threat yung inflation. Kailangan rendahan po kasi yung inflation kasi pag hindi po narenda yung inflation, akit yun ang akit. So, tatapakan yung preno pagka para makarating na maluwalhati doon sa destination. At kasi otherwise mapanganib po yung pagkaano, baka madiskrasya kung di tapakan yung preno at hindi makarating sa destination. No, ganun kasi yung inflation pag hindi po nirenda yan. Kasi tulad po ngayon, Sir Ray, may wage hike, meron ding yan yung effect, may strong El Nino na parating. Magiging vicious cycle yan, Sir Ray. Nagtaas ng wages sa Metro Manila, 60 pesos or 8.6%. Siyempre, ipapasa yan ng mga maraming negosyo at industriya, tatasa naman yung presyo, o magde-demand na naman ng higher wages, it would be a vicious cycle.
2: Yes.
3: So the only way to do it is to slow down the
2: economy.
3: Both the US, global economy and the local economy. Tapakan yung preno, make borrowing costs more expensive. In an effort, ang tutumbukin po talaga dyan, Sir, yung pagbaba ng presyo ng world oil price.
2: Alright, Sir Mike, last question na lang. Sa iyong pag-aaral, sa iyong assessment, saan mo nakikita ang magiging ikang palitan ng piso laban sa dollar sa pagtatapos ng taong ito?
3: Sir Ray, kasi ngayon tapos na yung third quarter, yung seasonal increase in importation. Kasi syempre, bakit may seasonal increase in product activity o in manufacturing, production? Nag-ramp up ng production. I've been talking to many manufacturers, industrialists. Kasi over the past 20 to 30 years, pag ano, third quarter, July, August, September, nag-increase sila ng production. Why? Because they're preparing for the seasonal increase, if not the peak in sales and demand, sa fourth quarter, sa Kapaskuhan. No? Ngayon, ito third quarter, yun, seasonal importation din yun. Magta-taper off na po yan, sir, kasi patapos na yung preparation nila eh. Ngayon, fourth quarter, medyo una, may flows din yung RTB issuance. Meron pong foreigners sa bibili noon. Yung Mint or GCash IPO, offering yan hanggang from October 6 to 12, listing October 20, may dollar, meron din dollar sa dadalhin yung ibang foreign investors. At ngayon, October, merong second SEM na tuition payments. October, November, yung gastusin sa Undas, yung mga OFW. Sila yung masaya ngayon, yung mga dollar earner, no? At of course, Kapaskuhan, Sir Ray. Yung mga OFWs and their families, tuloy na tuloy yung Kapaskuhan. So, masaya sila magpapapalit kasi mataas yung palitan, no? Maraming pesos. Pero ito nga binanggit nyo, Sir Ray, pag mamimili naman sila, mayroon din pagtaas ng bilin. Pero they're much better off kasi kumikita silang dollar kaysa doon sa kumikita lang ng peso. At yun po, Sir Ray, yung tapos siyempre yung mga exporter. Exportation season na. Kasi magbebenta, yung mga exporter, nag-produce na po yan ng third quarter. Pati yung mga local manufacturers. So, they'll be selling sa local market, sa global market, dadating yung dollars. Magbabayad sila ng 13
2: lang. So, do you see the dollar pegging at 93 pesos to a dollar or higher or lower by December this year?
3: Magandang chance na bababa yung dollar. Just like any other year, no? Karamihan ng taon. Kasi may pagdating po ng dollar eh. Uyan ngayon, nasa 62.77. May chance po yan kahit below 62. May pag-asa.
2: Ha? Ah? Below 62, pwede? Nakikita mo? Sir Mike?
3: Pwede po, Sir Ray. Posible. Anong gumugulo lang naman talaga, Sir Ray, yung sa gere. Diba yung, kung una yung langis, diba yung presyo ng langis, medyo above 100 yung Brent oil. Doon tayo na, no, apektado lahat buong mundo eh. Pero kung medyo tumitutinu yung mga, no, biglang magbilagro, diba, yung hindi na sila masyado. Kaya kasi mag-election sa race sa November, midterm election sa US. Sabi nga ni President Trump sa US, and well, parang di mo nalagigirain kasi gugulo nga naman. Tsaka masisira yung diskarte rin nila. Magagalit yung mga tao. Mahal yung record na yung diesel price sa Amerika eh. So, ay namitiin nila na, sige, medyo, ano muna, hinay-hinay muna sila.
2: Okay.
3: Pero elevated pa rin, sir. Eh.
2: Yes.
3: But elevated pa rin yung presyo ng, doon tayo naapektuhan ng lahat. So, yun, kung mag-improve yun, at least sige, may, parang ano muna, hinay-hinay muna, di mo nila aawayin hanggang matapos yung midterm election sa Amerika, no? Yun, makakatulong din yun, sir, kahit pa paano. We will let the usual forces run their course. Tuloy-tuloy yung Pasko. Yung mga BPO, magbabayad din ng empleyado yan, dollars kinikita niyan. So, kukonvert lang yung dollars sila, yung mga exporter, yung mga turista, yung mga syempre yung OFWs, masaya magpapalit yan. Tuloy-tuloy ang Kapaskuhan. Hanggang New Year. So, yan ang, mga Pilipino, di po mawawala yan, Sir Rick.
2: Yan ang gustong-gusto ko kay Sir Mike, yung kanyang ikang optimism. No? Yung very optimistic view on the future ahead, especially when it comes to our Philippine economy. Thank you very much, Sir Mike. We could sure use that energetic optimism na sinasabi mo during these times. Maraming salamat po, Sir Mike.
3: Opo, maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Good umaga po, and always nice to be back.
2: Good morning, and thank you very much again for indulging our program. Yan po ang ating, chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, Mr. Michael Ricafort. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
4: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
5: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last, ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
4: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
6: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Niño ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
4: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
7: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
4: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangingisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Niño. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
8: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para pumatulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional po na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin.
4: Kabilang din sa akbang ng pamahalaan ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
9: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Niño na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan. Multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
13: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
14: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Patuloy na sumusubaybay sa ating programa ng Global na tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod Ray Sampang. Katuwang natin of course sa production side ng ating executive producer Ms. Jam Season at of course sa master control kasama naman natin si Mr. Milo Jonella at sa wirecast kasama natin si Hero Lucero. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan nating Facebook broadcast at sa inyo pong mga Facebook browser type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. At di siyempre magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones. Pwede na rin po nyo kami mapakinggan. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Alright, kaya please like and follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page and subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Well, update lang po ito. No? Update lang. Kasi kaninang umaga, mga around 8 o'clock, past 8 o'clock, dumating si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice para sa kanyang arraignment ng kasong grave threats. Okay? Pero ngayon po, as we have confirmed, mukhang pinagpaliban na naman. Okay? Pinagpaliban na naman itong pagdinig ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte matapos po kasi maghain ang kanyang kampo ng motion for partial reconsideration. Okay? So, yun po ang naging takbo ngayon ng tinututukan nating arraignment ni Vice President Sara Duterte dito sa Quezon City Hall of Justice. Again, ulitin ko lamang po, nasuspinde na naman namove na naman ng ibang araw ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats dahil nag-file po ang kanyang mga abogado o kanyang kampo ng tinatawag na motion for partial reconsideration. Okay? Now, bukod po dito sa kaganapang ito, meron din pong naganap na tinatawag na minor pretomagmatic eruption dito sa Taal Volcano, sa main crater ng Taal Volcano, na naging sanhi po upang i-evacuate ang merong mahigit sa 100 residente sa Agoncillo, Batangas. So yung ating mga kababayan dyan sa Agoncillo, Batangas, kamusta na po kayo? I hope you're all doing fine. At, pero sinusubukan po natin makipag-ugnayan sa PBOX o kaya mismo sa Batangas, LGU, para malaman po natin ang sitwasyon naman ng ating mga kababayan dyan sa Agoncillo, Batangas. Pero as we have learned, may mga na, ano po, may mga inilikas muna tayong mga kababayan sa Agoncillo, Batangas, o sa mga ligtas na lugar, dahil yung ashfall po niyan bumagsak, delikado po para sa kalusugan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na doon sa may mga sakit na, yung may mga comorbidities na, lalo na yung mga senior citizens at yung mga may sakit sa ano yun na, sa respiratory o sa baga, okay? O yung mahihina ang kang immune system, eh, dapat maproteksyonan kagad. So, we will be trying to get in touch with the local government of Agoncillo, Batangas, o ng probinsya ng Batangas, para po malaman ang sitwasyon, aktual na sitwasyon ngayon, at yung kalalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Agoncillo, Batangas. Okay? Well, kanina po nakapanayam natin si RCBC Chief Economist, Mr. Michael Recaport, regarding po dito sa naitala na naman pong all-time high kahapon, yung all-time low, hindi ko malaman kung all-time high o pinakamahina na level ng piso laban sa US dollar. Like I said, pumalo po ng 62 pesos and 90 centavos ang palitan ng dollar laban sa dollar ng peso as of Thursday. Okay, as of Thursday. Pero ang sabi po kanina sa atin ni Sir Mike, batay sa kanyang pagmumonitor naman ng palitan, ng actual palitan, bumaba na ito sa 62.66 o 62.76. Okay? So, medyo mahina yung yung opening, no, lower o mas malakas ang piso. Hopefully nga po humina pa ito o lumakas pa ang piso laban sa dollar. Lalo-lalo na dun sa mga optimistic views ni Sir Michael Recaport, nakikita niya na lalakas ang piso, hopefully, habang patapos ang taon. Lalo na pagdating po kasi ng Christmas season, dahil yung ating mga manufacturers, magpo-produce yung mga yan para po sa pamimili sa Christmas season. Tapos dadating yung mga, ayon sa kanya, yung mga OFW remittances, di ba, na manggagaling abroad para sa kanila mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas, at magkakaroon ng buying power itong ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Okay? Pero of course, hindi pa rin natin maalis yung inflation. Dapat kasi malabanan din natin yung inflation. Mapababa natin yung inflation na 7.2%. para mas lalo tayong magkaroon ng tinatawag na purchasing power. Kasi nga po, kung pagbabasihan natin sa 7.2% inflation noong pong buwan ng September, ang halaga po ng 1,000 piso na hawak nyo ngayon, yan nasa 700 pesos na lang. Okay? So, meron nga ako nakausap, ay sabi, maghigpit daw po ng sinturon. Wala nang ihihigpit . Wala nang sinturon . Wala nang ihihigpit. Tapos mataas pa rin . Kasi marami naman po talaga factors na nagdudulot ng pagtaas ng piso, ng paghina ng piso laban sa dolyar, plus ang pagbilis ng inflation. Sinabi natin pagbilis ng inflation, yung bilis po kasi ng presyo ng mga bilihin. Okay? So, maraming factors . Sa peso, paghina ng peso laban sa US dollar, sabi nga ni Sir Mike, we are a net importing country katulad ng India. Marami tayong mga produkto galing sa ibang bansa na binabayaran natin sa pamamagitan ng dollar. Hindi katulad ng iba nating mga kapitbahay na bansa dito sa Asia, tulad ng China, tulad ng sabi nga niya, Thailand, ano po, at iba pang mga bansa dito sa Southeast Asia, na they are not an net exporting country but a importing country. Nagbebenta sila ng kanilang mga produkto sa labas ng bansa. So they get paid by the dollars, no? They get paid by the dollars. Tayo naman, we pay sa pamamagitan ng dollars. Kasi nga marami tayong ini-import ng mga produkto, lalo-lalo na sa mga agricultural products, 'di ba? Eh ngayon nga lang po bilang tugon dito nga sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kinakailangang tugunan agad o tugunan na o plan, magkaroon na ng direktang plano sa pagtugon dito po sa strong at very strong El Nino na mararanasan natin hanggang 2027. Eh ngayon pa lang nagpaplano na po ang Department of Agriculture na sigurohin na meron tayong sapat na supply ng pagkain. Meaning meat products at maging sa agriculture. Kaya po meron na kagad silang mga plano na mag-i-import ng mga agricultural products sa ibang bansa. So meaning, again, we have to pay in dollars. Diba? We have to pay in dollars. So lalong magiging pressure yan sa palitan ng piso laban sa US dollar. Ang tanging na lamang po natin tinitignan dito na makatutulong para mag-stabilize o lumakas ng konti ang piso laban sa US dollar ay yung nga pong mga OFW remittances. Ano po, yung mga remittances mula sa ating mga overseas Filipino workers, both land-based at maging sa sea-based, yung mga seafarers natin. At hindi lang yan, pati na rin po yung business process outsourcing industry. Aho, dahil ano po yan eh, dollars po ang pumapasok sa mga yan para sa kanilang operations at pagpapasweldo ng mga tao o mga personnel na nagtatrabaho sa BPO industry. So, hopefully, by the time comes before the end of, hindi ko lang alam kung anong by the end of this year, hopefully by next month sana eh makakita na tayo ng paglakas ng piso laban sa US dollar. All right? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
15: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
16: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
15: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na

0: ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Thyroid cancer, pwedeng magamot kung maagang na-detect. Halos 90% ang 5-year survival rate ng mga taong na-diagnose ng thyroid cancer, lalo na kung ito ay na-detect ng maaga. Ang mga bukol sa leeg, hirap sa paglunok at paghinga, pamamaos, paninikip o pananakit ng leeg o lalamunan, at namamagang kulani o bukol sa leeg ng mga sintomas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Magpakonsulta agad para magabayan sa angkop na gamutan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, mga huling bahagi ng ating programa, talakayin natin ng kaunti, pasadahan natin ng kaunti itong nangyaring impeachment trial kahapon. Ang alam ko, meron pa rin impeachment trial ngayong araw na ito. Ano po? Pero kahapon, ipinresenta kahapon sa impeachment trial ang BIR witness. Diba? Ang BIR witness. Pero bago makaupo yung BIR witness na yan sa witness stand, kinuwestiyon yung confidentiality ng pagsisiwalat ng mga impormasyon na ito ng Bureau of Internal Revenue, lalo na doon sa mga tax income tax return ni Vice President Sara Duterte maging ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Sinubukan itong ikangaharangin ng depensa. Okay. Pero nagdesisyon ang impeachment trial court sa pamamagitan ni impeachment court presiding judge, walang iba kundi si presiding officer, walang iba kundi si Senator Chis Escudero, na ito naman ay mga public documents na maituturing itong mga income tax returns na ito. So narito po naging ruling diyan. Ano po? Ito ang naging ruling ni presiding officer Senator Chis Escudero regarding doon sa question o issue ng confidentiality ng income tax return ni Vice President Sara Duterte na isiniwalat ng Bureau of Internal Revenue sa nakalipas o kahapong impeachment trial court.
5: These are public documents under Section 19, Rule 132 of the Rules on Evidence. Without prejudice to the counsel presenting for the respondent, presenting controverting evidence in, as regards the authenticity, due execution, and absence of regularity in the production and or custody of these documents from the BIR, the court will allow it at this point in time without prejudice during cross. For counsel for the respondent to raise this issue either during cross or the presentation of the document, should they have controverting proof to question the fact that these are public records and in the ordinary performance of the function and duty of the BIR, including Attorney Ann would in the meantime constitute prima facie evidence of its authenticity. So ordered, so ruled.
4: Yan po naging desisyon ni presiding officer Senator Chis Escudero sa issue ng confidentiality regarding po dito sa tax returns o income tax returns ni Vice President Sara Duterte na pinisinta ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Alright, at dyan marami din naman tayong nalaman ng mga impormasyon doon sa naging paglalahad ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Okay? So, it's up to you kung ano po ang magiging opinion nyo dito, kung ano ang magiging appreciation nyo dito sa mga impormasyong inilabas ano po ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Siya nga pala

0: Binabati ko muna si Ginoong si Sean Kyle Flores. Uy, talaga naman ha, long time no see. Yung message mo sa akin na Sean Kyle Flores mula sa ano to eh, Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Okay, na nag-aaral siya ngayon diyan eh. Associate in Computer Technology. Nakuha, first year na siya sa May City College of Angeles. Yeah, maraming salamat, Sean Kyle Flores. Kamusta na kayo diyan sa Pampanga, by the way? May baha pa ba sa Makabebe? May baha pa ba sa ika nga Masantol? Kamusta na sa mismong siyudad ng Angeles? Kamusta na po kayo dyan? Maya pabak po kay Kongan sa atin pong mga kabalen. Magandang umaga po. At dyan po tayo magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At syempre nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakatuwang ngayong araw na ito, sa ating Master Control, si Mr. Milo Junela, sa ating Wirecast, si Hero Lucero, and of course, ang ating Executive Producer, Miss Jam Season. And of course, nagpapasalamat din po tayo sa inyong lahat, sa lahat po kayo na sumubaybay sa programang Global na Tayo itong buong linggong ito mula Monday hanggang ngayong araw na ito ng Friday. At inaanyayan ko po kayong subaybayan pa rin ng iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang susunod po nating programa ay para naman sa ating English Service Platform. Mga programa in English, kasama po dyan ang ating mga kasamahan na si Leo Magpayo, si Erwin Peñano, at iba pang mga katuwang natin sa pagsasayumpapawid ng mga English Service Programs natin dito sa Radyo Pilipinas World Service. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Don't forget to like and follow our Facebook page, Radyo Pilipinas World Service, and don't forget to subscribe to our Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Maraming salamat po at sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora, sa ating mga non-resident Filipinos all over the world. Mabuhay po kayo at mag-ingat po tayo. Mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
3: anytime, anywhere,
1: from Manila, Philippines.
4: In Philippine Agriculture,
5: Go Agri!
4: Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat.
5: Go Agri!
4: Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Rico Flores.
1: Hi, hi, hi. Hello there. Wow, bayan, maula pero it's a sunny, beautiful day dito po sa Metro Manila, lalong-lalo na sa Quezon City, ang punong himpilan ng Radio Pilipinas. Oh, ayos ba kayo dyan, mga magsasaka, mga mangingisda, mga plantito at mga plantita? Hello, hello. Ayos na naman. Ito na naman ang ating palatuntunan, Go Agri Plus. Magmamaneho ng kanilang mga sasakyan dito po sa Metro Manila at sa buong Mega Manila. Alright, ito ang Go Agri Plus. Thank you, Miss Tess, Miss Isa, Miss Tata Rolly. Batang-bata, bumatayo. Engineer Mark and Engineer Arnel V. Ayan, makakasama nyo po ang inyong lingkod sa buong isang oras na ito sa Go Agri Plus. Huwag na natin patagalin. Dito po sa Go Agri Plus, makakausap natin isa sa mga masipag na opisyal ng Metropolitan Manila Development Authority. Siya po ang director ng Flood Control and Sewerage Management Office. Eh bakit po pag-uusapan natin ang flood control dito sa Metro Manila? May kaugnayan po ito eh. Siyempre sa Metro Manila na kanilang trabaho at saka proyekto. Oh, may maganda po, may kaugnayan ito lalong-lalo na sa nalalapit na El Niño at hindi man El Niño kundi flood control program na sa Metro Manila. Ang aking mga kausap ay si Director Mark Edmond Carillo Navarro, Director 3 ng MMDA Flood Control and Sewerage Management. Director Navarro?
2: Sir Kiko, at sa lahat ng taga-subaybay natin, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito.
1: Oo, kita nyo naman ang background ko, yung magandang programa na plano ng Metropolitan Manila Development Authority na may kaugnayan dito sa rainwater impounding facilities na nako gagawin dito sa Metro Manila. Sige nga, i-detalye nga sa ating mga taga-subaybay ngayon ang proyektong ito ng MMDA, Director Navarro.
2: Well, unang-una no, syempre nakita namin yung naging problema talaga dito sa Manila na yung volume ng tubig. Nung volume ng tubig, lalong-lalo na nagsimula ito 2 years ago, lalo na nung Karina, na iba yung bumagsak na tubig, hindi na yung ordinaryong dami ng tubig. Sabi nga nila, kung yung undoy halos 5 hanggang 6 na araw na yung volume ng tubig, katumbas na ngayon ng 2 araw at yung huli natin, yung August 30 last year, halos 2 oras lang pero ang volume ng tubig ay nasa 140 plus. So that is already something.
1: Oo nga.
2: Ibig
1: ano
2: sabihin, nabubulunan na yung ating mga drainage system.
1: Mm-mm.
2: Sa dami ng tubig na bumabagsak. Kasi
1: yes,
2: simple lang
1: yes.
2: Yan eh, para kang nag-toothbrush sa lababo. Na pag malakas yung gripo mo, di ba nagkakaroon ka agad ng panding. Hindi naman kaagad-agad dumediretso sa drainage. So, halos simpleng konsepto, pero paano natin ito masasagot? Paano natin magagawa ng paraan? Kasi pag dito sa Metro Manila, kahit anong linis natin, yung mga kababayan natin, nagtatapon ng basura, kahit anong linis natin, meron talagang naiipo na tubig. So ang pinakamaganda dito ayon sa aming pagsusuri maglagay tayo ng parang detention pond o yung tinatawag naming rainwater impounding facility.
1: Ako,
2: so natap namin
1: yan.
2: Yung mga flood prone areas
1: yung pala
2: na pwedeng paglagyan noon.
1: Oo. Director Navarro, bukod din sa pagkontrol sa baha, paano gagamitin yung mga maiipong tubig diyan sa rainwater impounding project na inyong gagawin?
2: Well, actually, yun yung magandang proyekto. No? Kaya nga tinawag namin itong rainwater impounding facility.
1: Yes,
2: it is
1: yes.
2: A facility wherein, di ba, pag na-harvest mo yung tubig, lalong-lalo na yung ating tubig ulan o yung tubig baha, ngayon, papaano mo ito i-discharge? Siyempre, hindi naman natin i-discharge ito basta-basta.
1: Tama.
2: Ang gagawin natin dito ngayon is i-filter natin for secondary use. Alam naman natin, lalo na ngayon, El Nino, kahit naman hindi El Nino, pero nakakasama ng loob minsan, parang kinakapos tayo ng tubig, marami naman tayong tubig na dumarating. So we can use it for secondary purposes. Like, pwede natin gamitin ito pandilig, pwede nating gamitin miski simpleng pang-flush ng toilet natin or even paglinis ng kotse.
1: Oo.
2: Or yung mga kalsada natin, usually pag nililinis natin yan, ni-spray natin, we can use this. Marami tayong pwedeng gamitan ng secondary use. Pag talagang ayusin natin yung filtration natin, pwede rin naman maging potable water to. Even other countries can do it.
1: Katulad sa ibang
2: mas
1: bansa,
2: kaya din naman natin dahil marami yung tubig.
1: Katulad sa ibang bansa, Director Navarro, naiinom nga eh. Fini-filter lang so, sa napakagandang
2: proseso.
1: Teka muna, sa siyudad ng Maynila,
2: pwede natin gamitin.
1: Sa City of Manila, meron tatlong lugar na natukoy na pala kayo. Saan lugar ito na inyong uunahin gagawin diyan sa City of Manila?
2: Well, unang-una yung nakita namin, no? Hindi naman kasi marami kaming nakita, marami kaming natap, no. There are 100 all over Metro Manila. Tapos nag-ano talaga kung yung pwede nating i-prioritize. Na-prioritize namin 39 and out of that 39 napondohan ngayon. So far, yung ating unahin natin yung tatlo, which is in Manila.
1: So, mga lugar
2: yan yung Remedyo Circle.
1: Okay.
2: Nandyan din yung Raja Sulaiman. Tapos, natap din natin yung dito sa may Padre Paura. Pinalalakihan natin yung pinaka-impounding facility ng ating pumping station. At meron pa tayong dinadagdag dyan sa may Vito Cruz, actually.
1: At ganun po ba?
2: Sa may Vito Cruz area, wherein ang catchment naman dun kasi, dito sa may Lasal area.
1: Oh, okay. Ay, anong naging batayan niyo ba sa pagpili ng lugar ng mga yan, Director Navarro?
2: Well, naturally kasi ito yung mga flood-prone areas. No? Kung makikita nyo, baka magtaka kayo. Roas Boulevard yung tinatap natin.
1: Yes.
2: Pero ang bumabaha dyan, yung mga Malate area, lalo yung De La Salle, yung Taft, di ba? Nandyan yung baha eh. Pero kasi naturally, by gravity, bumabagsak yan tubig na yan dapat dito sa Roas Boulevard, eventually sa Manila Bay. So, pababa yung tubig dyan. Yan yung tinatawag nating catchment. So, ngayon, ang ating idea is hulihin natin yung tubig na nandoon mismo sa flood-prone areas or yung tinatawag nating catchment area. So, dun babagsak yung tubig.
1: Oh.
2: So, parang natural flow na to eh, na talagang nandyan, kukunin natin yung tubig na nasa Taft, nandyan sa Malate area, nandyan sa Padre Faura area, na in-store muna natin. So these are basic qualification, lalo na kung lumakas man yung quantity ng tubig na bubuhos. So kung hindi kaya ng drainage natin, at dito na papasok yung ating impounding facility.
1: I'm sure yung mga nakikinig sa atin ngayon, mga nakasubaybay sa ating lahat ng media platform ngayon, 104.3 FM, pati yung mga nasa ibang kanayunan ngayon na nakikinig sa Radyo Pilipinas, interesado dito sa proyektong ito. Kailan bang target na simula ng proyektong yan, na rainwater impounding project? At kailan ang target niyong matapos, Director Navarro?
2: I think ang mas importanteng tanong talaga rito yung matatapos eh, no? Ang matatapos to ano, bago magtag-ulan next
1: bago
2: year.
1: Bago magtag-ulan.
2: That is a strong order from our chairman. Dapat matapos to bago magtag-ulan next year.
1: Next
2: sisimulan
1: year
2: na namin ngayong taon to.
1: Oh, very good. Mabuti po na at least pero teka, kung yun ang target niyo at least magmula ngayon kung bago magtag-ulan, halos mga 8 buwan din, ano, yung proyektong yan. May nakikita ba kayong hamon o challenge dyan sa pagpapatupad ng proyekto na yan?
2: Well, actually, ang una, kaya nga this is a well-planned, I will say na it's a well-planned project.
1: Okay.
2: Kasi ang ano naman dito ni Chairman nga, 3 taon natin itong pinag-aralan. Tama yung lugar. Ngayon, nakikipagpulong na kami sa lahat ng stakeholders. Kasi hindi basta-basta. Yung una nating challenge yan, syempre, yung Raja Sulaiman. Sinasabi natin sa Raja Sulaiman kasi merong historical value yan. But even before we act on this, nakipagpulong na rin kami sa NHCP para humingi ng permiso na temporarily, hindi lang namin pagagandahin ang Raja Sulaiman, kundi i-upgrade pa talaga natin
1: doon sa, pa
2: para mag-conform kay Raja Sulaiman. So ito yung mga bagay na tinatawag namin siguro nung una challenges, but pinaghandaan na namin gawin to lahat eh. Even dun sa Remedyo Circle, ito yung mga areas na hindi naman makaka-apekto sa trapiko naman. Mm-hmm. So talagang it's a park talaga, kaya basically magagawa namin to ng, sabi nga ni Chairman, 24/7. Kung talagang i-scheduling natin to 24/7, kaya pipilitin nating matapos to ng 8 buwan.
1: Yeah,
2: at bukod dito, siguro yung mga konting paalam na lang sa mga stakeholders ang tinitignan natin, but halos na cover na natin yun. Kaya tuloy-tuloy na to. Even, siyempre, number one, alam mo naman sa gobyerno, budget.
1: Yun,
2: naayos na rin naman yun.
1: Isusunod kong taong
2: na, yan, kaya unahin natin itong mga mail.
1: Oo, nalaman ko, ang inilalaan pala dyan na pondo ay, kung hindi ako magkakamali dito sa pagkakaalam ko, 4 billion, ano, as in B, 4 billion pesos. Ay papaano, ano ba ito? Tatawa ko, hindi ba, kakasya na ba ito dyan sa mga unang areas na paggagawaan ng proyekto, Director Navarro?
2: Well, actually, yung 4 billion na nabanggit mo, no, kasama pa doon ang ating Camp Aguinaldo na
1: ba?
2: Medyo mas malaki yung area na sasakupin.
1: Oh, yes. Oo.
2: Kasama yon bukod dito sa tatlong areas na natukoy namin sa Manila. Kasi since alam mo naman, ang MMDA ay sakop natin 17 LGUs na taon lang. Na ito yung muna yung nagkaroon tayo ng MOA signing. But we already had previous talks with Camp Aguinaldo na nasa loob naman ng kampo.
1: Oo.
2: Kasama ito doon sa budget na 4
1: mabuti.
2: Billion.
1: Mabuti. Maganda naman. Alam mo, dyan sa mga ganyang magnitude ng pondo, Director Navarro, ang tao, syempre, maganda nga ang intention, maganda ang gai nila ina-announce ng mga proyekto. Pero yung bang pagtitiyak ng transparency, paano ito dapat malaman ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa Metro Manila, dyan sa gagawing proyekto at sa inilalaan na pondo, Director Navarro?
2: Yes, ano naman yon, makikita naman nila yon. And yun nga, ang sabi is bago magtag-ulan next year. So I think the impact will be seen by rainy season next year. Kung na-expect din natin. Kasi ang sabi nga nila, maaring El Nino tayo din ngayon, pero ang impact ng tubig or yung bagsak ng ulan, malalakas. Ngayon, in the same manner, possibly next year, ito na nga yung new normal eh. Actually, ito yung isa sa mga lumalabas sa mga studies. Ito na yung new normal. Hindi na natin ini-expect yung mga mahihihin ang ulan. Kasi kung mahihihin ang ulan, kung mapapansin nyo ngayon, hindi naman tayo halos binabaha eh. Except pag lumakas yung volume at malaki ang volume ng ulan, dun tayo binabaha. So ngayon, with this rainwater impounding facility, we can now store yung tinatawag nating medyo ekstrang dami ng tubig na hindi kakasya sa drainage system natin.
1: At saka idagdag
2: so, ito
1: mo,
2: na yon. Dito no, natin i-store natin naman yung tubig.
1: Idagdag mo na rin, Director Navarro, na dito sa Metro Manila ay halos sementado, asfaltado na buong lugar. Nakukunti na lang yung patsy-patsyin ng mga lupa. Kaya wala nang sumisip-sip ng tubig mula sa ulan o kaya yung mga umaapaw na kanal. Ano, dito po, ito pa lang, proyektong ito ay bahagi ng Spawn Cities na proyekto ng MMDA sa Metro Manila.
2: Yes.
1: Pwede mo bang i-detalin ng bahagi?
2: Thank you.
1: Go ahead.
2: Oo. Thank you. Sa pag-remind mo na rin, no, regarding dyan sa Spawn City Project. Because it's really a system. Hindi pa pwedeng porkit naglagay ka lang ng rainwater impounding facility. Expect na natin na yun na yung sasagot sa ating problema, no? It's a system. So ngayon, even this, yung sponge city natin, yung gagawin nating mga absorbable, permeable yung ating mga ground, is included doon sa tinatawag namin Sponge City Project. Meron din kami mga tinatap na kalsada na pwede nating lagyan ng mga permeable pavements para ultimo yung mga tubig na makakadagdag sana dun sa drainage natin o dun sa pag-flow pa kung saan man, pwede na nating i-absorb. Ngayon, by absorbing this, nababawasan syempre yung yung tubig na dadaloy pa sa drainage o pupunta rin sa rainwater. Kasi
1: go ahead, go ahead. Naputol ka ng konti, the Director Navarro. Go ahead, go ahead. Hello? Director, Director. Nawala siya.
2: Sistema ng Man City is or to plant additional trees, di ba?
1: Mm-mm.
2: Yes po.
1: May naputol kang bahagyang ganabanggit yan. But I'm sure yun ang sinasabi mong dagdag na magkakailangan dyan sa Spawn Cities. May mga holistic approach at ibang mga proyekto, pagtatanim ng puno. Parang yun ang aking nag-gets doon kanina. Nag-contain,
2: yes,
1: nag-love.
2: Yes po, yes po. It's really a holistic approach.
1: That's right.
2: Yun, meron tayo mga i-revive ng mga creeks.
1: Oo.
2: Tataniman natin ang mga puno.
1: Wow. Yan,
2: meron
1: yan
2: din tayong yun, yung absorbable or yung permeable pavements para ma-absorb yung tubig. So it's going to be a system. It's going to be a holistic approach para dito. Hindi lang tayo magtatayo-tayo. Kasi may mga areas we have to acknowledge na may areas na nakita natin nakatayo na yung building. Alam nga namang dibayin pa natin yung building. So ang ano na lang is how to go about it.
1: Oh yes, may
2: interventions
1: sa magaganda. Oo. Director Navarro,
2: like
1: alam
2: yung
1: po,
2: parking ha, gaya nga sabi ko. And of course, yan nga yung pagtatayo ng founding facility.
1: Yes, yes Director Navarro, iaambag ko itong program na ito. Pagka nagsimula na yung proyekto, pwede tayong tuwing Sabado makapag-update. You know? Babanggitin ko kung kahit mga balita na nanggagaling sa yung tinatawag progress ng report na ito ng Spawn Cities project ng Metro Manila. At saka yung rainwater impounding project na yan. Nasa inyong pagkakataon para sa mensahe sa mga taga Metro Manila, Director Navarro. Go ahead, please.
2: Ay, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako at na naimbitahin niyo po ako rito at ako'y nananawagan na ginagawa po namin ang aming makakaya. In fact, sinasabi nga namin, hindi kami natutulog at talagang itong pag-aaral na to at pagsusuri dito sa problema ng flood ay gagawa natin ang paraan dito sa buong Metro Manila. Siyempre, ako ay nakikiusap lang sa ating mga kababayan na habang ginagawa natin to. Or siyempre, hindi lang naman to para sa atin, kundi para sa future, no, sa mga kabataan. Iwasan na rin natin yung pagtatapo ng basura dahil itong basurang ito ay talagang isa sa mga dahilan ng ating pagbabaha. Kahit nga isang plastic lang ang mabara natin sa isang tubo, nagkaklag na eh. Doon nagsisimula. At pag nagklag yun, naharangan ang flow ng tubig. So please, let us be responsible. Think of the future. Ito ay isang intergenerational responsibility para sa ating mga matatanda na pinapasa natin sa mga kabataan. Please, tulungan niyo po kami. Yun na lang po ang hinihingi naming tulong. Yung pagkakalat, iwasan po, itapon po ang basura sa tamang lugar. At ngayon naman po, even yung kahit ng tubig, lalo na po ngayon, El Nino. And yung proyekto po namin, it's going to be a long term. At makakatulong po ito talaga para po sa ating mga kababayan dito sa Metro Manila.
1: All right, well said, Director Navarro. Maraming salamat sa
2: maraming salamat po.
1: Ibinigay mo na ikaw ay makapanayam namin dito sa Go Agri Plus tuwing Sabado. Thank you. God bless. At mag-update tayo sa mga susunod na pagkakataon. Thank you very much. All right.
2: Salamat po. Salamat po ng marami. God bless po.
1: God bless. Si Director Mark Edmond Carillo Navarro, Director 3 ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office. Maganda po ang pinag-uusapan dito. At alam nyo naman ng kontrabaha, hindi lang kontrabaha, kundi pati ng disiplina, mga kabayan, sa Metro Manila, hindi lang sa Metro Manila, sa buong bahagi ng mga key city, sa buong Pilipinas, pati yung mga pagtatapon ng basura, kailangan mapagtuunan ng pansin yan. Oho, malaking bagay yan. Alright! Siyempre, lahat ng mga nakarinig yan, pwede kayong mag-react, pwede magbigay ng inyong mga impormasyon sa pamagitan ng aming Facebook account. Siyempre, dito po sa Radio Pilipinas, dito po sa Go Agri Plus. Alright. Isusunod na po natin, mga kababayan, sa ilang saglit naman, ang ating panayam sa kinatawan ng ating mga kasin. Ano mga kasin? Kas Senior. Ngayong araw na ito, at atin po nalalaman sa kanya dahil ang pag-uusapan, nako, ay yung linggo ng elderly Filipinos. At hindi lang yan, pati yung mga, nako, nagbigay din pala ng gawad parangal sa mga lolo at mga lola at pati na mga apo. Makakausap natin ngayon si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes, ang kinatawan ng Senior Citizens Party List. Kasen!
0: Masen at Hi. Ating mga suke.
1: Yan.
0: Nakasubaybay sa atin.
1: Thank you, the Kasen. At napagbigyan mo na naman ako kahit na busy-busy kang katatapos lamang ng mga aktibidad pang senior, mga kasamahan natin. Unahin na natin, mag-update nga po kayo, Kasen, Kong Ompong. Ano ang update ngayon na ibabahagi mo sa ating mga ika-Kasen, mga ka-senior, tungkol sa Universal Social Pension?
0: Maganda yung ano. Sa kasalukuyan, ang ating panukalang batas sa Universal Social Pension, ito ay nasa Technical Working Group ng House Committee on Appropriations at pinag-aaralan yung tamang detalye dito. Kabilang na yung kinakailangang pondo at kung paano ito ipatutupad ng maayos at sustainable. At bilang Committee on Appropriations ay kinikilala po natin ang malaking responsibilidad sa pambansang budget, pagbibigay ng pensyon sa lahat. Pero maalaga po rito ay kailangan pag-aralan pa kung paano ito naisasakatuparan nang hindi isinasakripisyo yung ibang mahalagang programa ng ating gobyerno para sa ating mga kasenyor. At ang importante, ito ay hindi natin isinasaryong usapan. Patuloy nating sinusulong ito at umaasa tayong makakahanap ng sapat at pangmatagalang pagkukuna ng pondo upang mabigyan ng dagdag na siguridad ang ating mga kasen sa kanilang pagtanda.
1: Nako, yun, nasa technical working group na pala, the Congressman Ompong sa Committee on Appropriations. Teka, dito tayo sa ibang topic na alam nyo may kaugnayan naman sa digital age ngayon. Alam po ninyo, marami sa mga opisina ng pamahalaan, online ang mga submission ng dokumento. Meron bang nakalaang programa ang Senior Citizens Party List na pinamumunuan nyo na ibigay na serbisyo sa ating mga ka-senior, no? Na maisama ang mga senior citizens sa mga programa sa digital literacy, Kong Ompong?
0: Oo naman, kasi napakahalaga nito ngayon dahil sa ating makabagong teknolohiya.
1: Opo.
0: Ayaw nating maiwan ang ating mga senior citizens na tamang paggamit ng mga yung mga cellphone,
1: opo,
0: ang computer, online government services. Kaya isinulong natin yung ating House Bill number 780 na naglalayong maisama ang mga serbisyo para sa senior citizens at kasama rito yung siyempre yung persons with disabilities o yung PWD upang maging accessible lang ang ating mga serbisyong kailangan nila. Hindi naman kailangan sabihin mag-ingat sila. Dapat turuan natin sila ng tamang paggamit para malaman nila na yung kanilang ma-detect nila yung kung ang kanilang katext ay isang manloloko o scam.
1: Yes. Pwede ba ito? Sorry, maputol kita. Yes, napumasok lang sa isip ko kasi ano. Ako kasi si Kaki ko. At ito, ginagawa ko kasi Kong Ompong. Pagka medyo alanganin ako sa kausap ko, maliban sa may pagkasuplado, hindi ko kaagad kinakausap o sinasagot ang tawag. Mukhang naputol yata si Kong Ompong.
0: Naririnig ko.
1: Okay, thank you. Ang ginagawa ko, pagka gusto kong ma-verify kung hindi robot ang kausap ko o kaya AI, abi inoon ko yung camera. Para masiguro ko na yung kausap ko ay talagang siya na ngayon, ikaw na nga, ganun. Pero sasabihin ko muna ang permiso na, itatanong ko muna, kukunin ko muna ang permiso, pa pwede ba nating ibuksan yung camera ninyo? At yun namang kung hindi naman, kung okay sa inyo, sige, doon. Ay, di magkikita tayo ngayon. May malalaman mo kung sino nga ang kausap mo. Yan.
0: Ako naman, sa akin, pag numero lang yung tumatawag o nagtetext, hindi ko sinasagot.
1: Suplado ka din katulad ko.
0: Kasi, alam mo, nabiktima na ako minsan eh.
1: Ayun nga. Ano?
0: Nakwento mo sa akin. Tapos, miya-miya, meron lang nagtext na ako eh, namili ng mga gadget sa sa UK.
1: Go! Wow!
0: Then after 5 minutes, nag-text din yung sa akin na meron din akong binili sa Malaysia.
1: Ba?
0: So, meron mo yung bilis na yung walang 5 minutes, namili ko sa UK, namili ko sa Malaysia. Kaya nagmula nun, hindi na ako, nagsasagot sa numero. Pasensya na kung suplado, hindi ako sumasagot. Sabi pero nga, kailangan mag-text muna siya kung sino siya tumatawag sa akin.
1: Oo, ako din. Ginagawa ko ngayon. Sinasabi nga na natin ngayon, pati yung aming programa sa CICC, kaya yung Sek Abi Paraiso, mas maigi na yung medyo may pagkasuplado ka ng, doon sa, dito sa pagsagot sa mga telepono. Hindi mo naman kilala kung number lang.
0: Actually, hindi naman tayo suplado.
1: Alam ko, naman. Siyempre. Ikaw ay hindi suplado, ikaw may mapagmahal at saka pala.
0: Nag-iingat lamang tayo sa dami ng mga manluloko.
1: Tama, at hindi suplado, pala kaibigan pa. Ay, ano naman ang status ng House Bill 428? Yung tinatawag nating enhanced discounts for senior citizens and persons with disabilities.
0: Sa kasunod ko yan, ito ay nasa House Committee on Ways and Means. Ibig sabihin, nakapasa na ito sa Committee on Senior Citizen at ipinasa na natin sa Ways and Means kung saan ay ka nga pag-aaralan ang mga usaping may kinalaman sa pagpubuwis at sa pagpapalawak ng mga diskwento. Dito sa ating House Bill na to ay sinusulong natin na mapalakas ang mga benepisyo at diskwentong natatanggap ng ating mga senior citizens at PWDs upang gawing on top sa doon sa 20% discount na natatanggap natin ay dapat doon sa promotional discount babigyan din tayo ng 20% discount. Ibig sabihin, kung promotional promo price dapat entitled din tayong bigyan ng 20% discount. Kasi mabuti, itong promo price...
1: Oo, mabuti maisabatas na yan. Alam mo, may talagang sinasabi ng mga iba, lalo lang mga ngayon, sa nangyayari ngayon, hindi na dinidiscount na niyan kahit na senior citizen pa. Totoo lang. Oo, dahil
0: kasi
1: sa nila...
0: Kasi nga, alam mo yung promo price.
1: Oo.
0: Regular price ko kung tutuusin natin.
1: Oo nga.
0: Kaya ibig sabihin, lahat makakabil ng promo price nila, promotional discount.
1: Mm-mm.
0: Pero dapat, mabigyan tayo yung ating karapatan na bigyan din tayo ng 20% discount.
1: Tama,
0: on top of the promo price.
1: Oo, ay sa bagay yan, inaasahan natin. Mabutit na banggit ninyo ha, yung mga discount sa senior citizens, pati ang mga persons with disabilities na senior citizen na rin. Ay siyam, Kong Ompom, nakikinig ang ating mga kababayan na doon sa Radyo Pilipinas, Agoo. Alaw niyon, batiin natin
0: layo,
1: yan.
0: Layo
1: ha? Siyempre naman. Pati dito sa Muñoz Nueva Ecija. Ay, that's a 90.1 Radio Agri.
0: Nabanggit mo yung iba yung siya kasi na ako'y binabati ko yung ating mga kababayan, ang aking mga kababayan sa Aliaga.
1: Tama. Abot na abot yung 90.1 Radio Agri. Diyan sa Filmec Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Nakikinig. Ay, siya sa Radio Pilipinas, Lucena, 87.9 FM. Ay, talaga naman, mga nagpapa-attendance ba? Pagka ikaw ay kausap ko, marami nakikinig doon ng mga senior citizen doon. Ay, Kaompom, Ano-ano mga balakid gabad? Dito sa ibang topic, ano hon? Yung House Bill 430, yung substitute House Bill 6739. Ito yung ano okay. Yung National Center for Geriatric Health and Research Institute. Ano ba ang mga balita na dyan at bakit nagkakaroon ng pagka-delay pa?
0: Alam mo, wala na akong nakikitang balaki dito.
1: Talaga?
0: Kasi noong September
1: 29,
0: 2026, oh. Opo. Ito ay niratipikahan na ng Congress at ng Senate. Niratipikahan yung Bicameral Conference Committee Report. At yan ay hinihintay na lang natin na mapadala sa Malacanang para mapirmahan ang ating Pangulo at tuluyan ng maisabatas ito. Napakahalaga kasing panukala ito dahil layo ni nating pala kasing yung espesyalisadong servisyong pangkalusugan para sa ating mga senior citizens.
1: Yes, yes. Nako. Oo, kailangan
0: na,
1: talaga.
0: Malapit na dumayay sa batas kasi signature na lamang ni Presidente BBM.
1: Ay, salamat. Oo.
0: Ang kailangan.
1: Abay, marami na tayong ang mga ka-senior natin makakakita na ng mga pogi at mga magagandang mga health professionals pag naitayo na yan.
0: Diba? Ito ay talaga exclusive sa ating mga
1: yes,
0: senior.
1: Yes, yes. Alright. Ay, meron texter. Kaumpong, Kung Umpong.
0: Oh.
1: Nagtatanong to, totoo po ba na bago makakuha ng benepisyo sa barangay ang isang senior citizen, kailangan muna niyang magmiyembro ng isang senior citizens organization sa kanilang barangay?
0: Lako, eh paano daw kung hindi siya miyembro?
1: Ha?
0: Eh kaya pwede nating kasuhan yung mga nagsasabi niyan. Kasi
1: talaga?
0: Ang ating mga benepisyo,
1: lalo
0: na sa ating mga senior citizens,
1: yes.
0: Ay hindi requirement na ikaw ay maging miyembro ng isang organisasyon.
1: No, kung
0: sinasabi lamang na ganyan kailangan magmiyembro, ang ating mga senior citizens ay pinupolitika.
1: Tama, tama.
0: Ibig sabihin, sinasabihan na kailangan magmiyembro sa organisasyon nila para makatanggap ng benepisyo. Pero mali po yun. Kung kinakailangan po, malaman natin yung mga nagsasabi. At siguro gawa natin ng paraan para maiwasan na itong ang ating mga senior citizens ay pinupolitika ng mga taong nasa barangay na mismo.
1: Eh kasi kung Umpong, yun nga, kung hindi siya membro, hindi siya makakahingi ng mga libreng gamot o yung mga ibang binibigay na food pack ng kanilang mga mayor. Ano ba yan?
0: Mali. Ito, mali
1: dapat
0: mali,
1: hindi, yun. Ano?
0: Sa ating mga kakasin,
1: opo.
0: Ay huwag po kayong maniniwala na kung hindi kayo miyembro ng isang organisasyon nila, ay hindi kayo makakatanggap. Mali po yun.
1: Malinaw na yan, ha?
0: Pwede natin silang ireklamo.
1: Oo. Abay, initiate mo nga yan na kung Umpong. Uy, ngayong Oktubre pala, Filipino Elderly Month, ha? Kasi yan, ano?
0: Oh.
1: Ano ba?
0: Oh.
1: Ikatatapos mo pala yung gawad parangal sa mga lolo at saka lola at saka pati apo, isinama mo na. Sige nga, banggitin mo nga dito
0: sa ating actually, alam mo kasi, itong proclamation number 470
1: yes.
0: Ay for 1 week lamang, October 1 to 7. Kaya lang, yun nga, kulang yung isang linggo. Sinasabi nila, buong Oktubre, pero mali. Dapat araw-araw ay magkaroon ng early celebration.
1: Tama.
0: At nabanggit mo nga, yung ating gawad parangal noong October 6 ay pinarangalan natin yung mga senior citizens ng pagkilala sa mga kontribusyong nagawa nila sa ating lipunan. Masaya yung aming ano, ang aming gawad parangal.
1: Nakita ko sa picture Kung Umpong, abay si dating speaker at naging mayor ng Quezon City, San Belmonte ha. Poging-pogi pa rin.
0: Ang guest speaker.
1: Siyempre, at saka sino ba yung nakita ko doon? Si
0: Secretary Galvez. Yung mga binigyan ng parangal, yung mga awardees. Si dating Secretary Carlito Galvez.
1: Yes, taga Bulacan yan.
0: Bulacan, no?
1: Yes.
0: Taga Bustos yata.
1: Opo.
0: Si yung ating si Sergio Ortiz Luis. Ortiz.
1: Oh, yes, yes.
0: Na napakarami na ika nga yung achievement sa kanya ano dahil sa yung sa ECOPS, di ba? Yung employee.
1: Tama po.
0: Yung, ano, tapos yung isang kinilala natin, isang matagal na rin na nananilbihan sa gobyerno, si Dr. Rodolfo Undan ng Central Luzon State University.
1: Yo,
0: napakarami natin. Binigyan natin na ika nga parangal.
1: Mm-mm-mm.
0: At ito ay taon-taon na natin ginagawa. Ito ay pangatlong taon na at dinagdagan natin ng isa pang parangal yung mga natatanging apo at lola. Natatanging apo ng ating lolo at lola.
1: Yes, maganda.
0: Hindi lang tayo sa bata, sa matanda, sa nakakatanda.
1: Tama.
0: Binibigyan na rin natin ng pagkilala yung mga natatanging apo na ni lolo at ni lola.
1: May parangal na, may pa-butter cookies pa eh. Tama. Congratulations. Congratulations. Ay, itong mga nagtitext sa atin, papadala ko na lang sa iyo at feedback, Congressman Ompong. Thank you ulit ha, sa inyong pagtanggap ng tawag.
0: Sa ating mga senior citizens, happy elderly month.
1: Right.
0: Sa inyo lahat.
1: Alright.
0: Yung mga pasensya na po yung hindi ko napupuntahan kasi sunod-sunod yung invitation sa atin. Kaya mga messages na naman ang aking pinapadala.
1: Sa
0: October 22, nasa Aurora ako. Sa Aurora ako naka-schedule pumunta.
1: Very
0: sa mga
1: good.
0: Taga-probinsya po ng Aurora, nandyan po ako sa October 22.
1: Yun.
0: Maraming salamat, Kasen, sa pagbibigay sa akin.
1: Kung Ompong, yung mga hindi mo mapupuntahan, padalhan mo ng mga flying case. Di ba? Thank you. Kung Ompong.
0: Okay, salamat. Alright.
1: Magandang umaga sa iyo. Ingat. Si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes, mga kababayan. Yes! Siya ang representative ng Senior Citizens Party List. Mga magsasakat, mga mangingisdang mga senior mga senior citizen na. Yung mga benepisyo ninyo, pwedeng dapat ma-follow up ninyo sa Senior Citizens Party List na pinamumunuan ni Congressman Rodolfo Ompong Ordanes. Informasyon na kapaki-pakinabang para sa Pilipino. Yes, ito ang Go AgriPlus. Sumasahing papawid dito sa 738 at 104.3 FM kasama ang mga social media platform ng Radyo Pilipinas. Gandang umaga po, naimbagabigat yung amin na po, mga taga Ilocos at yung mga taga Pangasinan. Hello, masantos siya kabosan at si kayo namin. Siyempre, mga taga Mindanao, Assalamualaikum or Barakato, peace be with you. Yan ang ating pagbati. Sa ilang saglit, nako, eto naman, may kaugnayan sa siyempre, sinusulong na ating pamahalaan na mekanisasyon ng pagsaka, yung mga sakahan. Oo, siyempre, mga pagsasaka sa atin, pati pangingisda. Yan. In the meantime, habang inaantabayanan ko po mga kababayan ang aking mga kausap mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization at on the air din tayo sa kanilang radio, dyan po sa Radio Agri sa 90.1, meron palang humihingi ang Department of Agriculture ng 300 million pesos, 300 million piso. Tata Rolly, Isa, and Ms. Tess, and Mark, and Arnel, 300 million pesos na pondo para sa pagpapalawak ng produksyon ng ube. Anong luto sa ube? Ang gusto mo? Halaya. Yun naman, masarap. Ano, pare ko? Yung iba ginagawang may kasamang juice na ngayon. Cloud Ube ang pangalan. Sa unang taon, target po ng Department of Agriculture magdagdag ng 1,000 hektarya na taniman ng ube. Oo. Tinatayang aabot sa 850,000 pesos bawat hektarya ang gastos para sa pagpapaunlad ng mga sakahan, pasilidad at produksyon kasabay na ang anihan at pagpaparami ng materyales na pananim pagdating ng November ng 2026. Nagiging fad o kaya ay nagiging popular itong ube, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Kaya nagpapagandahan ng ibang bansa, nagpapakita ng mga iba't ibang produkto pang ube. Yes, yan ang ating balita. Samantala, nakanda na aking mga kausap. Joining us via Zoom is the acting chief ng Applied Communication ng PhilMec o Applied Communication Division ng PhilMec, si Jet Molek Subaba. Jet, hello there.
3: Hi. Kiko, my name,
1: nice, Kiko. Nice, nice to see you there, Jet. Thank you sa pagpapaulak mo ng panayam na ito. Kasi alam mo na, palaging aktibo ang PhilMec sa pagbimigay ng mga makinarya at iba pang suporta sa mga magsasaka at mga mangingisda. Kasi noong nakarang buwan, nagsagawa ang PhilMec ng first advocacy campaign sa Philippine Science High School dito sa Quezon City, no? Ano bang may mabahagi mong update sa ating mga listeners tungkol dyan sa ginawa niyong advocacy campaign ng PhilMec sa Philippine Science High School campus?
3: Opo. Yes, Kakiko. Nagkaroon tayo ng unang-una, actually initiative na po ito mismo ng isang advocate natin ng Youth for Mechanization. So yung kanilang eskwelahan na mismo yung nagsimula ng advocacy campaign. Mm-hmm. And yung PSAI o yung Philippine Science High School na campus na ito ay sa Cagayan Valley po, Kakiko. So doon sa Nueva Vizcaya. Alright. So ito po ay ang unang-una nating Y4M Club at sila po mismo ang nag-initiate na magkaroon ng ganitong klase ng aktibidad. Nakakatuwa, Kakiko, dahil dati kami ang naging bosses ng Y4M. Ngayon may next generation na talaga na inaangkin ang ating advocacy.
1: Dumadami na ang Y4M program ng PhilMec. Mga kabataan, habang nakikinig kayo dyan, shout out. Pwede yung i-text ang aming number dito o ipadala sa Facebook ng PhilMec at ng Go Agri Plus. Teka, pahapyaw lang dahil ito napag-usapan na natin sa mga nakaraang panayam natin doon sa Arangkada program, yung para sa kapakanan ng mga ngayon lang nakakarinig nitong Youth for Mechanization program ng PhilMec, bigyan mo nga ng update, paano ito, bakit mayroong programa ang isang ahensya ng gobyerno ng Department of Agriculture na katulad ng Youth for Mechanization program.
3: Opo, ang Youth for Mechanization program, ang layo nito ay hikayatin na ating mga kabataan sa pagsasaka. Alam po natin ngayon na tumatanda ang ating mga magsasaka, walang interes sa mga kabataan. At kung magtutuloy-tuloy po ito sa susunod na sabihin nating dalawang dekada pa, ay kakaunti na kaya naman mawala na ang mga food producers natin. Kaya naman hinikayat natin sila, hindi na gamit ang traditional na pagsasaka, kundi ang modernong pagsasaka gamit ang mga mechanization technologies natin. So hindi na po siya maghapon na kayuko, pwede na po tayong sumakay ng mga machines habang ginagawa po ang ating mga farm operations. Ganito po natin binabago yung image at ganito natin hinihikayat ang ating mga kabataan sa agriculture.
1: Galing ano? Yung pagkakabanggit mong hindi na maghapong nakayuko, naka-aircon na. Habang nagsasaka at nakasakay sa modernong mga traktora at mga machineries. Galing. Palakpakan. Jet, yung palang PhilMec, ang PhilMec inyong tanggapan ay lumahok nga pala sa itong AgriLink, ano? Nakasisimula lamang dito sa Metro Manila. Yung AgriLink ngayon ni taon-taon. Ano bang maasahan diyan sa mga nilagay nyo sa inyong booth diyan sa AgriLink? Diyan sa World
3: Trade. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa AgriLink, ito po ay 31st AgriLink. So tayo po ay nag-join po ulit mula year 2004 pa nag-join na ang PhilMec dito. So matagal-tagal na rin po tayo naging bahagi nito. Kung gusto niyo po na mag-join po sa atin pong AgriLink at bisitahin si PhilMec, hanapin niyo lang po yung booth number 79 to 82. Ayan, sa Hall C. Ayan, pagpasok niyo po ng World Trade Center ay kakanan po kayo sa pinakadulo po kami. And makikita niyo na po doon yung aming booth, napakagandang booth na gawa hatid po sa inyo ng PhilMec at sa pangunguna po ng Applied Communication Division. Andito po, fini-feature natin yung ating mga shared processing facilities mula sa CFIDP na isang banner program natin kung saan hindi natin hinahayaan lang na ang mga magniniyog na simpleng magniniyog lang binibigyan natin sila ng mas mataas pang dangal sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga fasilidad na kung saan magagamit po nila upang makapagproseso at mas tumaas pa yung kita nila. Ito po ang feature natin para sa taong ito.
1: Mabuti na babanggit mo ang AgriLink kasi nandyan po sa World Trade Center, no? Sa may Ross Boulevard. Well, yung pagkakabanggit mo kanina tungkol sa mechanization at sa yung shared facilities, nakikita ngayon dito sa ating finaflash ng mga photos na binigay niyo, yung mga shared facilities, yung mga processing, food processing, bigyan mo nga ng specific program ang film, ang mga nakikinig tungkol sa shared facilities nito. Example lang na naging successful na lalong-lalo ngayon yung mga pinakikita natin Jet ng mga photos.
3: Opo. Ilan po sa mga facilities natin diyan? Meron Opo. Tayong mga ayan, meron po tayong mga panggawa ng mga virgin coconut oil. So meron tayong processing facility para dito, coconut cooking oil, white copra drying facility, coconut sugar, coconut nectar, VCO based premium cooking oil. Meron din tayong cocoa peat, cocoa coir and GeoNet. Ayan, so ito po yung mga nilalagay sa mga mountainous areas sa gilid ng mga kasada para hindi pumikay ang lupa. Meron tayong mga coconut water, no? At marami pa po, may white copra and vinegar processing, coconut charcoal briquette, and a lot more. Lahat po ito ay pwede pagpilian ng ating mga magsasaka na maaari maging beneficiary po ng ating programa.
1: Maganda nga itong mga packaging na yan, no? Na nakikita ko, pati yung palagay ko yung pagpaproseso. Ang siyang tanong dito, the quickly lang, Gadget, yung paano makaka-avail itong mga facilities na ito, yung mga shared facilities na yan, lalo sa cocoa-based project, at saka yung RCEF, yan, Jet, sige nga. Pakibanggit, please.
3: Opo, maari lang po kayong mag-submit ng yung letter of intent sa PhilMEC para po malaman po namin ano po yung inyong interes at ang ating pong team, operations team ay makikipag-ugnayan po sa inyo para sa mga susunod pang mga ilang detalye. Ganon din po para sa RCEF, letter of intent, syempre po yung kayo po dapat po ay lehitimong organisasyon, kooperatiba, asosasyon para sa rice kung RCEF at coconut naman para sa CFIDP. And after that, i-assess po tayo. I-validate po tayo ng PhilMEC dahil gusto natin sustainable ang proyekto. Meaning, hindi tayo magbibigay sa mga kunwaring kooperatiba o hindi totoong mga kooperatiba. So kasama po yan sa pinag-aaralan po ng PhilMEC upang ang gobyerno po, yung investment nito ay hindi masayang at mapunta sa mga tamang mga tao.
1: Very good. Uy, pahayaw nga, nabanggit ko nga pala, nag-text sa akin kagabi si Director Boyet Albindia na nasa Tanzania siya sa Food and Agriculture Organization. Ano bang collaboration ng PhilMEC at ang Food and Agriculture Organization sa programang yan?
3: Actually po, kakiko at sa ating mga tagapakinig, ang FAO po, Food and Agriculture Organization po, ay hina-highlight po tayo na tayo po yung PhilMEC bilang isa sa mga, sabihin na natin ay parang blueprint or model. Yan. So model po para po dito sa ating mechanization na initiatives or endeavors. So dahil po doon, tayo po ay yung team po natin, si Dr. Rodel Edago, si Engineer Donald Mateo, at of course, our Director for Dr. Genicio Alvindia, nandun po sila. So parang last week po sila, Dr. Edago, chinecheck po nila yung mga fasilidad po doon sa Tanzania para po makita nila kung ano yung mga status nito at yung Pilipinas po mismo, PhilMEC, ang magbibigay ng recommendation paano po nila ito ma-improve at dahil po ang Tanzania through FAO ay nagkaroon ng request para magkaroon sila ng enough na fund for their mechanization effort. So sa tulong ng Pilipinas, matutulungan natin yung Tanzania para sila din po umangat din yung mechanization na level nila, yung mechanization performance nila when it comes to agriculture. Ganito na po ngayon yung PhilMEC, no? Pang international na kakiko.
1: Wow.
3: And we are helping other nations. So
1: yes,
3: si Philippines, hindi na lang tumatanggap ng help or tulong, tayo na ngayon yung nag-help or nag-hone ng mga ibang bansa.
1: Para maging katulad natin. Iwinawagayway ni Director Dionisio Albindia ang ang Philippine flag, ang ating bandila sa Tanzania. Dahil sa Food and Agriculture Organization, biruin mo, tayo magtuturo na rin doon, ano? Ang Philmec ang magtuturo ng ating bansang Pilipinas tungkol diyan sa mechanization, magiging model ang Pilipinas sa kanilang adhikain na mapaunlad din ang kanilang agriculture sector. Jet, salamat muli ha sa pagbanggit mo ng pag-join mo sa atin ngayong araw na ito. At kung meron ka ba idadagdag dyan,

0: paano po tayo direktang tumutulong sa ating mga magsasaka. Ginagawa natin sila mga entrepreneurs or mga agripreneurs para sa gayon, hindi lang sila mere na mga magsasaka, kung hindi mga businessman na rin po sila. Kaya naman sa ating mga tagapakinig, kung meron po kayong mga interest tungkol sa Philmec, ano man po yung interest ninyo, kayo man ay pa-farmer, fisher folk, o processors, stakeholders, kayo po ay very welcome. Sumulat lang po kayo, mag-email lang kayo sa aming tanggapan, follow nyo po kami sa aming Facebook, DA Philmec, at maaari po kayo mag-inquire dito para sa kung paano po natin kayo matulungan, at ang Philmec naman po ay tapat sa paglilingkod sa ating mga sa bawat Pilipino na aming pinaglilingkuran. So ganyan po ang serbisyong Philmec, ganyan po tayo ang puso natin para sa serbisyo publiko. Maraming salamat po.
1: Thank you! Maraming salamat, Jet. Thank you, Mr. Jet Molik Gonzalez Obaba, ang acting Chief Applied Communication Division ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Muli na naman po, maraming salamat sa inyong lahat sa pag-antabay, pagsama dito sa Go AgriPlus ngayong araw na ito. Thank you, Mrs. Ms. Tess, Tata Rolly, Batang-Bata Bumatayo, and Arnel and Mark Bukiron. Thank you. Ito po muli ang inyong lingkod, broadcast specialist, agricaster, Kaakiko Flores.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast, sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dakling Kaalaman.
1: Alam mo ba, sinasabing maraming kaluluwang gumagala tuwing undas. Ayon sa paniniwala ng matatanda, ito raw ang panahon kung kailan bumabalik sa mundo ng mga buhay ang mga kaluluwang yumao para dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay o humingi ng dasal para makatawid sa langit. Sinasabi rin na tuwing October 31 hanggang November 2, manipis ang harang sa pagitan ng mundo ng mga buhay at patay, kaya mas madalas daw silang nagpaparamdam. Bagaman, walang siyentipikong patunay, nananatili itong bahagi ng kulturang Pilipino, tanda ng paggalang at pagmamahal sa mga pumanaw. Sa undas, hindi lang alaala ang bumabalik, kundi pati ang mga kaluluwang gustong magparamdam.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.

Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po ninyo kaming napapanood sa ating programa sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Bukod sa Facebook page po, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga past episodes. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. I-download lamang sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa mga sa App Store naman po para sa iPhone users. Hanapin naman po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nasa likod ko po ngayon upang live na live po ninyong mapakinggan ang ating programang Warm Heart. At sa mas pinalawak na ating reach, dahil na ibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng Mother Agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes sa madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. ...9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.1920 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ayan. So mga ka-warm heart, bago po tayo magsimula, meron lang po tayong magandang topic kasi ito yung tinatawag na resilience, pagpasensya, pagtanaw ng utang loob versus naman to sa psychological burnout. Kasi di ba mga ka-warm heart, kung alam nyo po, mula pagkabata, tinuturo po kasi sa atin ng mga magulang natin, mga nakakatanda, na maging mabuting anak, maging mabuting kapatid. Habang tumatanda, nagkakaroon tayo ng isip, nag-work tayo, tinuturo na tayo maging mabuting empleyado. So kakaibat nito, lagi tayo nagkakaroon ng pagpapasensya, pagtatanaw ng utang na loob para dun sa mga nakakasama natin. Pero ikaw ba ka-warm heart, ilang beses mo na ba natanong sa sarili mo na kaya ko pa ba to? Hanggang kailan ako magtitiis? Or yung katotohanan na anytime baka sumabog ka na sa emotional outburst mo, anytime baka sumabog ka na kasi sobrang pagod ka na. So, madalas kasi natatanong ko din sa sarili ko to, gaano kadalas yung hanggang kailan ako tatanaw ng utang na loob?